0: papa ba ti aso asase we so
1: fie wo
0: onyamfie maako maako maako maako wo ha
1: enunum
0: papa so ntimi ne yentina biem
1: dankan rade
0: rade dankopon fa ne krensi ntida meminda ya abushia meka apostle kwame boache ene abushia dom ni nano na onkata opapechi meme ne de ye di enim ya ewo gosu mehame gosu mehame apostle se wono a nkobeba timeka no ho na onkata opapechi apostle kwame boache yadom papa rade nshodi na onka ho ejewu ya nso be ni den abasa osi nyankopon enshawde na onjechore unu ni anu ni na yamam shedin yaba be kam na makata papa echi apostle
1: yeah
0: osi nyankopon dum ya me nkwane ahoden de minse na humo bro na ho de na basa ne den sheni tumi be di anim kan wa afi mu na wa ye niema ni na manajeje eno ono na nkanipa ne hwan tumi de ahoden riada wa se so wa dum ya no wa ke bosu ni na ni afi mu ma busum ye ni afimu ne ma mu nhyira mu asumdwe mu nkankonya wo madia wana wo tie me anopayi mu owura ma nhyira na gashie bia bia pono ne kwan wo yesu kristo dinu amen
1: amen
0: me di tum sa osu nyankopon ye wadom no ayo mwa na waka ho wade ni na mu e kan nipa ne nsa nipa ho wade ankepem ye ne nipa ne me dia kwa dia pem aya na ye bibio ho nipa hun kotoko mfa kwa nhyem san san brabona ye sabia okona ni manu abena chi no duna chi so anwa obomode ya twesan sansan ne wono ya padi na dia ya no ya sore tie ne wiase abraboni mu asetena etie ko ba sa na amane amani na abopo wo suru ba be ye mu anopai ni wade afi dontodie mu na wa sey ne manam na dia na ka ye dene no wadoma boaye apostle ye nko tia second kings chapter 4 verse 1 na ready na ngupo otumi ode ba dom ne ma ode ba ma ne ma ye nsira no wa kan ho aboaye odofo a wutie me anopai Midi tumu sa na miyama bebere bo bata rade kan ho ate. Aye ye hu ni suro biya firi mu. Enipa wo na ewuo, enipa ta na tofom. Nanzu kuku hwese wa abrabo ni na eche rade na ngupo ka wo. Won se de enipa kom na eche rade na ngupo protete opa. Baba dia ko hospital ho do enipa guha won yari a doctor foji na won son tenten. Obi wan ma 30 seconds be check the pressure, na pressure ba check na 3000, 4000, 5000, 6000. Wa ta dia de check pressure so to wo yade ne kwa na ekoso. Now so ba bo na ngupo dia bo he mu ya de ko dia we we di go ba wi a chi kra bo so ho den den den ba champeshie kwa na be dia timi san ho din wom awrade don kwa nsoro nkoso yehobi afrim na di tumi se besim ye wa abrabo na dia dan ka ye dia nipa ye hwe ne nkentimi ni awrade amana ye ye dia mam abrabo dia mu odren nipa na besu nipa na be twa dadon so awrade na ngupo nya mu atamfo de bia da sesia no wonu se ne imagine sirepe ne imagine saban mu hukoto komfa kura nhyem na ebrade baba to so rebo shua gunia wo yeso ma nanim anima daade a ebedi ni pani na nsem na de obo nkwanti ma wo so na ngopo na ayom wa na waye wo ye aya na di tumu sha bushia firim de ne ma nkoye abushia ni modene na nka wo pem so ba ko ne menso na sa na tie ade ntia ba bia na nka di mrika na wo kone ya so de tia wo ntia ma wo ko ni ma no asa ba wachi odofo ya no abo ho so mentra se fansan sha odam ni famo na urade wo mpeda ka sha de mam apostle yen kwes kan ki chapter 4 verse 1
1: ayin fu ma
0: eto su mienu yen ka fi na yeba no
1: kan etia
0: nine ni mu ba ko ba no
1: na kan kan chiche mu
0: aha
1: ba ko no e di aba
0: mo
1: an fu ma to su mienu
0: aha
1: mi si su bi o eti nine
0: na ni mu ba ko
1: ba ko e ba
0: wonderful
1: eti fi se mo se elisa
0: aha
1: ene oba ko na fo
0: yen ko
1: na ji fo ma mu ba ko
0: aha
1: yire etia mu
0: oba tia mu den den na asema to no
1: elisa se
0: aha
1: wakua mikunu wakua mikunu wewu wajias wewu
0: wakua
1: na wara wuni mse
0: aha na ke wakabu
1: wakusule rati
0: aha
1: na akafu abba
0: amfa wiso beti ma minister
1: ebefa ni ma
0: ubeti ma president
1: akwa yankuwa
0: ubeti ma kwa tena buru chile ubeti ma sofu penini suna wa huchile mu ubu wakua ya president mibu wabu kukwa anu hada iwezi fie obu anu ati aburetire pa sika kuta no suru bi oba gana kra wonsi fie wada hotel abrabo ni mase chenche ba bi wadu na tese wadu hentina niema wanya ne kuta na sanete ne ne sanka de wani nkwa na ngebewu na so obi ani nsoda so tiase a tese urade na ngupo bro di mani pa na ohamma wani pa de munsha na ne dia wani pa nshade wa abrabo wase papa me kaachira wuni mse makwa no yobi anu osure urade na koma wanya me ho na wo wu maka ba beto yenso
1: maka fo
0: ahotira ba be di anim kan awre ho ba ba be di anim kan ade bi abeya ayi ba bi ate kwakwaku anim gwahye me mani na sei me hu di amenya sodi ya bibi awrade na ba ba bua wa braba kan di panansa kan di pa ba pimo eni pa bo degree duru pempem so so be degree ni kwanti memwa Say ready a hoodia money pan what the bepum. Mammy and one sorra babo, so seven trasm and yaman say. Sir Christo Tiasia medasu Tiasia, ye are so chess of Paswa. A ready bubuame. What's the papa when you say a year ye cabaye? A ye no question. When you say baby at Tian and Gracia, your tama swa ye bet to ye. A ready a beer quayo. Baby and the papa bread, the papa my word to the sense and Miss Radin Uncle Pokran to me. Now who me are whom running by the free? Who me are whom in a tea cobba? Na ndire no mra kwa na obo made anse okwakwa kwa humia na humia no da sio ma na duru mri ya kwa so ewrede ho ba ma na do so wo wase me wurade e wawu wo kọ na kafu wo papa ni wuye na wo de ka wo so pani so no de ka
1: fa de ma be nu akoye nko
0: wo ye posi ni pani pa wo kwa adwuma mu ache wo ni position wo so so no de ka wo hwe se nko bi obeti ma boss sim wo hwe se nko bi obi na bo chen krata sam obi akotere bo chen kwa ya wo ntimi tokota proto poda nko asifie oba gana aso beda hotel anaza da bo bi fie no akwa kwa shoga krase minte na oba na nko asida nko onche ya pe didi ya ya shodi etia no dofo sa na wotia dia me ka cha no pe so hudin so ni jina ba bo so minte na se masa ya went na meso na duru pempen so na mo ba na metu Ano busa ni se ma me
1: Elisa busa ni se
0: Ade na wo
1: Elisha busa ni se de na wo
0: Wase de na wo na se
1: Ma me nyama wo
0: Hwe bibia ni ho de ho
1: ke ki de na wo no ofie
0: Wo besu su se ya wo na kura se de wo ntimi nyeye Na ye de so fa kura se ho Wo na me na mani pedi ye na kura se na di ye na me na mani pedi ye obi te Canada obi te Germany obi te America obi te London ni odie kura wo de ma no Ani ma mu ye de ma no Ebredan kupo ne tuli pa na mo shebre nan kupo na bo ni pa na ma mi sori wa abrabo so sori wa o ma abrabo so ebredi fa ye die ntone ma abrabo so ebia na ma mi untoba pa wuntam anu ntose wuntimi nyeye ebia na wuntimi tu kwan na wo dwuma akara wo ye ni hwam na hwam ni na hwam ya ani ma betima sa da ye anu abbo ho so wase ye ni bibibia wo ho de wo ho de ye nwokitu abi ne wo ho
1: na obu ase wa fina eni hwi je enwo ehina
0: kakra bi
1: ba kupe
0: aha
1: ba kupe
0: mo Anu kra ne ebe ye de ne de numre ne na mpoti abomade anu ase ada bi wutimi se de ekwe de aho befa kwan bi so aka chem se memomade anan kane memomade antam fama no na ona abi musa ye musa ni mani moye de batara de babie kwa wate aya ehu firi wumu mai ba ko so frei me nana me ba wiase ba wiase ba wiase me amin tu kwan da enkra kra be nimo me nana ba ko no beso tu kwan wa ya won timi nko so fa na sifo no nko na me se ma me wade be di ne fa di we to na ye we sei mi wa na ma me na frem se a twofo me ba won che ma hu bi bi tie me won timi twa na mo si na se ne ma bo posa wu na mo twa na mo de wade be adu be sane wo si ye ni bebe bi ha anwo hina kakra bi na wo ho ana o ka che se nya abetre fabra won kwan de wo anidaso won kwan de wo sika won kwan de wo japade won kwan de betima ye japade e buru so na ti ase aya no bon ho so en fan sai so da me fam sari wa brabom se ne sai na me ye da bi ya mu me sai e mu se ya mu hiam ye fie sika ni ho e mu se ye fie nko kole de nso urade ba nam so ma abusha na ye nyira wo se wo ka chen se ne me ye ka asema chi
1: de wo ka chen se
0: too many cat
1: freddy
0: kawo ho
1: ne ko firi foko
0: eh ebi anwa tu kwa wadi bemna siu ye
1: ko firi firi
0: ebi ana wo ye dwuma wadi bemna siu ye
1: e wona ti be
0: wo ye mbe fon kurim dia dia pro nti ko wadi mere
1: na mane no so
0: wo se pe an kure de su akasie ni bi
1: ko firi fem
0: ah
1: ehine hu
0: tete dia ni ya ke ke mu no
1: ka e wona ti be wo mane
0: wo se count to mrika ko firi fem
1: wadi ti be
0: da so ne ho na wadi ma kwa bie ba bia na nkani pa bra ba pe ho na wadi bo kwan ba bia na nkani pe nda so so na wadi mani pa sa de ntro abuma busa ya die we ntia kwa kuma tie be firi wo ma ko wate Wadi na woto ne beta mu ani magi. Awadi de de ntimi nwi ya no na bo chiwa makasa ne de. Wonu kunu makasa bia na abufu okasa. Aya na ye no me kasa nti woni se wonu wotia ne de. Wonu adwen pa ma ne so ya ne ne sa ne tie. Abufu abu wonu ma ne ma okasa nsem no. Ya mu onum kasa ne de oba. Ba me ya mu onum kasa ne de oba na na ne ne tie. Wase tumri kana ko fim fam.
1: Ehine hu.
0: Na frabra.
1: Na ma no so.
0: Ka hu wase mani no so.
1: Se ubemu.
0: Na ba ma wun sira do so.
1: Se ubemu.
0: He ba de ba ma wun ye dia do so no pei.
1: Se ubemu.
0: Ba de ba bie kwa kasia dia ma wase sa uba.
1: Ma e tu hupun.
0: Ba ba dia tu hupun.
1: Woni wo ma.
0: bro ni be kasa lock the door to hopnum
1: e hwe hwe
0: e wo anem kola ni namu nkade am ho
1: hwe hwe gu e
0: hwe hwe
1: ni na
0: hallelujah
1: ne fa die e manu
0: so kra kra na wo ho na nwa kra na wo ho hwe fa die hwe hwe kra bi gum wo die anso be hwe hwe gum ha wo die anso be so se urade bo am ye niema from adanse ensi ma me ko na me di fo na urade fa anso ma ne niema nsane niema se ya che niema die gu a che mi ko to ko fa kra che mr tia brabo a che wi na nku ba na fa mo asa me ho abobra na nso na mia na no che se wo ntimi mo bra bi ko na mo ntifi obeto fi ntiko akoma to yem wa se ni wo fredi ko fem fem de ban wo to ni hupnum an wo de ngudua kakra kakra kakra so so no wi ye no se urade ma ho mu to mi na na adanse ye
1: de aye ma no fa se si enche
0: hallelujah ma
1: Freddy Coy
0: Emma ankure hunu na yamani na buso afa wo hu ba bi onfa bi mubi
1: no to wo ne ne ma
0: na yamusese na sa nguna wo de gu ankure na na bibi anim no
1: empty ones no
0: de ne timi ye ma enipa nim de abaka se we kwade krofasa enipa nim de abaka se we kwade magic enipa nim de abaka se we de enti bi ne possible ma menka asama ntira wo ereda ngopa ne mani pa die nu amani pa die yo ne tu nipa na mo si ye nu amani pa e brani mu wonne mani pa firi so mena so no apedenes mapomwa dwaso emfa ne ba bi a wo firi ye ho bi a firi mu eka se we de medam pan dom me bua me ye ne ma ye ma men sire o mabra bom ma ne ma ni na nwe pa ye emfa ma me bible say na a dose no kata se he we de unko wintimi ni nti fredi ne kotonton na odi bi tietia
1: naka
0: na se abrabone se ba bi woni edru na mu ye de wrade ba bi kwan wrade mie kwan o ma dan se no de ona ni ma foforo mie bi epono ma o ma wunsiru abrabo o ma wunnina o ma wuye fu mu ade enso ba bebere no ma ni nkuru mie no so ma abrabone mu asabo so me nkuru ma wrade nko poma ni ma ni na nye ye mfa ma o ma bo fo fo ti fie pua to na fo ntena wa abrabo so no o ma bua wo de okuta sika twetwe die mfa ma bua wo de okuta ho fo ma mfa ma bua wo de okuta ni mu de o won kwane ho de o betu di abua wo na o ye de na fi di ho mini mbabi ya udi ya nipa kachwa sa buntimi nko ya asamu ya kachwa sa buchari kwa adia saa uma ame kwa duwa buntimi na mami wanu wa mbushi ya seno kure nipa na entoma nipa na emu wabia ni nensu raduwa buwa niparo obabu wawo obama niyema niyaye ye mfani mbabi ya wadru asa 1:19 wasina samope na mubeti ya mubeti ya saa sene sone pa redangu pa na buwa niparo utu nipa na mwesu wa dinkuru mili hati nipa abara boso Psalm 107:20 wasu wasuma na asa misa mesa wanyadie yadie bia nankatichi wukida wanipadu ya radiba sani wafirimu ni washawe ni menema duma buwa na wakawu haya ihubi ya wafirimu haya mene wadisa nambe kuta ukwa ni mumu nene mini mintimi nebibi ya nebibi beti miesinye mamenkancho wa abraboni ya sichiram ya nempeni nisi achia ni mu ya dese kase bebuwa ni nade na abrabo bimpo horma wonyi no nina abrabo yede emina woni kwa ni mpeni mfie suna abrabo yede emina woni ni wana abrabo nenshira kashia kashia de
1: ba
0: emina wofri 40, 45, 50, 60 kwa nera nishira no nwebu wakwe wetimine edu ya senu nera diya shira no obisu timine edu ya sunu nera diya shira no afe wu hawa nisei dia na wa dwim bebe sa obu akwa we diso na 8 years oluma ri we na fo bi oba mi nje so chaade bi wo mfie aduo twe nkono 8 years na mbe wi asimi si fie ma handan na mse sa na o si han wo si fie me ma bomo dia si fie kuma si fie nkre fie bi wa bro chire o mse me nkwa tire mse me si ba bi me handan ho ana mepe na mse owura awurade ahyira wo na menka sa mi ntwa sa mawane na wadwe sa nambe kuta ni ntu be firi wiase da bi obi timi nyini bro so no ada so ti wiase rena kopo na bo nipa
1: ona
0: hwe nipa ya no binim de ase aduani a midi na ma ho de no kre aduani e ko nipa duam de be ma nipa dua ho de ay fe na so rena kopo ka so be ma nkwa emfa nsi ati abuche machine bebere wa abuche so nkra bebere wo oba wa kwanka no ayalefo sa na nka abuche anka nipa wa ese bibia wo ho machine ahoduo dr benya mra hwe nka ne nka ngu yalefo ho
1: da bi enso
0: omo yali bebre enka bebre be omo didi bo bra e di kakraka na to omo so special chat special ma hwan ma ma ma hwan akadu busam ze hawa ni wa ni di
1: sa wati special ware no
0: wati asa me kan me si aburo chire san ka aburo chire nka machine si wo ho
1: ke enyare
0: anka doctor fo na mre hwe nipa
1: nanso
0: enti ka ya ukra dia ke no bi o yali wo ho nanso nkra na ya wo mu aburo chire dodo na ase si yali mu abofo nkoda ene bi fo nkola Rena ngupa ne buani pa ne mani pedi ye. Rena ngupa ne tuli pa ne mosho ne ye ni pa ye. Wasu ba ye wye wati. Yuhu bi ya firu ne tutu bise rade muaw. Mwa mani ye mani na anye ye mfamaw. Na ni nisi ya nekasye. Rade bana nisho mwebushu ye diye na adiso bo honsu. Adiso usu adiso mweni ye dene. Yesi ye ntimi ne kwa ditu bise beye ye niye fie diye ye mkwa diya e ye ye. Rade bana ne ya nope rade muaw. Nwa ntile ni mwintuwa sabu sumu kwa rade mani obo sume. Wanche wakapa pebi ne dem. Wanche ufie. Wanche wabroche nkata. Wanche uba. Wanche wawadie. Oma ukuri ntimi nyawu wadie nine nisha mfamaw. Ibiana usi ya penisi wabia duko wade untimi nkwa. Now, so Rabia Waffor, Baba Yen. Made the prophet to a child, yet yet yet ye. And can enemy were tons of sisters who feed ya junction. Now made dumb method when we were put to that. Now, Red Nango Poy any pub Waffor, no Babu any power, but I won him watch a channel. Well, but many a man in there, ye dia, meaning by beer, what do? Obu Hamway Bama, Dabba Dunshan Natu. And to do so a very funny Pediana, Bama, who are the Nakano, a yam merit. I was sent to me, sorry ye. The Bama Buana Bama, who are the eminent, who had done one a kuntoka. Na ye before me patcho, and then Kuntoqua. Miss Sarah, what I would be blue. Bam, nay. Would I redeem up with Shady Bee? It's any more banning Kuntoqua. Now, Banaco, Master de Crampa, Obey Yanda.
1: Obey Yanda.
0: What Obey Yanda?
1: Call me Chinano.
0: She, as a man of Zami. Now, Bago, maybe I know every
1: Cadian and Caca.
0: Is of whoever be one man,
1: ready, dear me.
0: So for member being Hunaman Apostle and Cassa,
1: maybe didn't say to
0: a member being Hunamane. A grand dromedana over what the time of Banu Quadacra and San Rafa Quacada. And so that she will go ahead to be but that word or by that form. Nay, I got a Sarabadam Passo.
1: Nancy Uncle Yinti
0: was a papa, Sarabadam Passo.
1: Was an uncle.
0: And what did anyone to us? I mean, I had
1: my bread.
0: We were talking about how many hours?
1: Where do my bear my bread?
0: Oh, I'm fed you, mum. Now, do I swear in you, Grobe, if you got two nukum? One need to be sent, I'm go pay Adam.
1: And then you're payable.
0: Ah! I don't know, my dear, go tell me everything, Grammy, but do a church, man, you cry. Do a cutter down, make check, yeah, one, this will be a few copper than a homie. Now, what's even Cassidy for Chaddy, Namia, do member Drano, a sheer bony pet de Senny. So, ya could cry ya brantier. Ben, my dear, also now more than an amma, some mutiny, young when you do. Na me so bo ba ko ma se dey woni na na. Unti bi ntre wiase
1: mu wani. Ni di me nka die na nka aka bio.
0: Eye na oba
1: hiana.
0: Apostle me so oba hiana
1: na chebia.
0: Me so oba wo hiana na chebia.
1: Die na nka aka bio.
0: Da be nka bi da.
1: Se be ye.
0: Da bi apostle.
1: Be me be so je na se be ma
0: na. Wiase na me di oba ba ye. Ade hia oba ye na. Enye bibia.
1: Na.
0: Enam kwa se be ma na ne yire. Wani ne mpena da ne hia oba.
1: Yes, sir.
0: Well, boom from Pine, Bama, your pedestrian, you didn't change. And the hero bow.
1: And your pedia enemy hope.
0: Mitchell, sir, I didn't hear by and never be a new.
1: Who did he?
0: Oh, and then the Padia by him, and none of Yanni Chevy be
1: a little bit too.
0: Apostles, I do it to me that you can enter the Padia man in Punanda and Wadia. What did you say?
1: Who will crowd now back what will mean?
0: Ah, what did you say? Who couldn't know? Oh, people, what's the say? Wawaliyo, nafsi ya nyo bano wadosu wawai, onu ukunu wanini yiretie. Obani boko ya se bemani memu madie mpye ni wongko. Adie hiyo obayu wiasiye na. Etise obayu ya bianuwe nipo, nise wintimenene na. So onu obayu fiyo baya bosuna anene na ya, neni musisa, nekasa asisa. Wakasa anuwe fiyo baya bosuna chie unemu, saa so chie obo fufro. Enyewe bihano, wakasa onu naba kasi bika anu wakasa asamono. Obayu nyana. Chuwunu et ba made na medu abawiasi me pa chew wuda ngun firi wiase nkwani kwa so ba mawu na ba ma na wa bufu
1: e butimi fu
0: ba ma butimi fu ti na ba ma ba wiase butimi fu ase we watwe sika kwa de si na yere ne ma so na bufu ntia ase bi kura wa ye ne be bone na bufu ne wo soro et ba ma ne bufu a ne ba ma ne nsole
1: ajuju
0: oh butimi to from ba 1 year 2 year 3 year kwa no da ho won de hwe
1: bufu nti
0: e bufu nti Edu mra wo hia ni wo pa no no amene mo sene ni ni opi dance ne mi ni ni wo ba ne mi ni si so ne mi ni oba ni wo sa we na me hwe ba ma ni ntum me pa wo chawo wada wo me buru emfa ne ma ni hu ano me ma adure ne bra ba jibi
1: so wo yare a wo yare waye mra waye mre so
0: wo
1: hwe me ma adure nyesa
0: sa na tie na wo fukwa wo sa wo
1: betia ba bi enyi na ne problem
0: me che se wo fukwa sa wo wa wo betia ba afiri nje mra ni padua wo kwa wo ba no Munama kwan ba bi hono betochima na de adura hye hodene na atimi aboa tikobi ba de said de kwa de so de nchina hye
1: hye no ni said
0: de order de said de so de nchina hye
1: kwa hye de nchina so ye tarapia
0: sanity e o ma mi nuaba ɛne tilapia.
1: Okay. Aha. Kobi ho ɔdin.
0: Anti awofia ya busua panni.
1: Okay.
0: Mhm. Enti sɛ bɛma ne ho sɛ me bɛma ho ɔdi wo mpɛ, woni sika kɔ na ni agye. Oba no sɛ ɔsɛ o, woni sika ɛnna sika ne bi ho me yɛ aduane kɔbra kɔbra. Me patɔ yɛ abrantɛm.
1: Sɛ bɛma ne ho ɔdin no. Ni sika nko.
0: Wo bɛtɛ do prepare mo da wo timi da so da yɛ. Wɔne ne yɛre na ti wo.
1: Because
0: ɛbɛ ne tabia mu ɔdin. Wo sɛri dra ban so ɔba ne simi nie ne ho tɔ ne sɛ fɔm. Wani ane huwa diye so bana jetu so ku one ne tie.
1: Awu dine tie.
0: Ah, eno ne denja wani na kra ngwa sori firi hoko. Kwa sori firi hoko. Ntini pan sori. Na ye ka nya pelisi ka funi ka madam ba be man sori. Asadia da be ma so. Mesi be ma ba ko huma wie kwa na nsan.
1: Wo adwuma ye.
0: Wato patu ne tie so sa ba ko huma. Na topa no kra so biem se de obiya ko ma ko huma na mana ko sororo. Onse ubu okwa si mipiufu utimi ni tekune simpone dama ane nkapire nkofufu adise pija kwa enimu ubu okwa mudo osu kakra wabosa akwa umani nilewe biko ya mfa nsao di asamuka wajibe 100 cities na bandi kakra kahun nini na echi asao sa atopa
1: unyei
0: debi na atupatua na asamu abema ni yedini makato se obadi ya mrebiye ni obape
1: nisa diyedini
0: tobaibu okwa nini pesuno se bedwe me na anniversary na na se wiempa obeya ma ogbone ni so gbone ni so na ni dey us me ho atompa
1: ohia no no
0: ai ompa di emre
1: odi for nobody 0244 7254
0: ejo kwampa
1: mo na praso
0: wa frem wa frem
1: mo na praso
0: wa frem
1: odi si krum krum
0: wa frem ejo kwampa bi obi e cho no pe wati apostle me di pan from 0244
1: 7274
0: 54
1: and a 64
0: me me no ka se bia wo pa di afro bi nche bra me hu aduma ma odi be mount ya wa odi be mount simple wo ton wa di bia na ye ka price ye nebo ma se ka we uto wanse na bene nu ana bi na me ka che odam me hwob na me ka che se ka na uto ni se na bi na ye ntso nu ana bi na o hana wonto na da kwesi fie da bi aso anu ahoro asem bi ani akiri e bi ana e wasa asem bi ana e ofie bi ana e plus pe so uto jime number na ne me ka 0244
1: 7254 and a 64 0244725464 and a 0244 94 20 and 14 0244 94 20 14 0244 72 54 and 64 On the first chance, you D4 or Charlie. The Chiquain, a put you in a crew at us with an abuantem. Abuantem Ben Roman, a sordine, a Ben filling station, a ye petroland, petroland. Ho no D4 or Chadie or Fre na any linkable 0244725464 Medro and that's what we bo a danima wa for nature a put you ja.
0: I'm not your money at your fancy my colour and family telephone call.
1: Okay.
0: Offer me said the mere D4 Chadia, me and I'm no becas.
1: Okay.
0: If you have a freak, I'm not busy, Mr. Row. But more than I say, Obefre, winning becasa. Kawakuma to you. Rade ba yadom ebi anu wananti ache eye sempeni se itre ho yante ya ina ache soa na ukwa wo ba ikwa hwani eye wo na asifa ako na akwa akwa yasem ebodi mudo dibu musu abaso dia kenya ho so ba be hudi fo chade ye sa wodana dwonso afo adamfo dwonso sa hadwen obu akwa de bema no wahunu ne bema dan nante mo de bon ho samanane ye den yo bemena bemena ne de ahoma akwa akotum obu akwa de aba na atum obu akwa de pane pa ne de atum obu de e se dade pa ne sa de atum chwa hunu ansa me kai wadwen kesene na roba no onuane dade aba ase onuane roba na ne ye musese ye do kwasa te bia ma ya na akwa ya tete ye timini anom ma ne mame no ma na nanom hema anom a monu mu kru no mate asabia mu omme mana ho den da fo no munya abotre enu wetam ne wekunu ni nya behudi fo chaade na ewrade mfam so muwa pate na adansie nsi ba mu adura mu ayusu na ngopon dom ya ne a obati asi ne wadu mensa mo yere so a sister ba kwaso chaade mikunu ne hota na o ha adwin ona mes bema mesro wo hoto wa he no anko ba bia tana fa ko jemi ame personal number 0244 7254 ana 64 0244 7254 and a 64 be from na me yedi nkomo obi wo hanuma ara na kan se ade be fen asthma ahu ene obi wo kwa ba ne wanhua na address wo hwia kwa na ho di na to from onka na koma ntoni yem papa me bo bra abarabon dia me bo se ne me bo nenso emfa ene em nkoye mami ewu na ne ha me kora ne se ka be gumi so sani pano oba me hwe wati ahunie so de tia wo memu ade adugu nso ma dware bua be dwane na miensa bua be dwane nanso asa wuti wei pipe wina ma me didwade ewo ensu ye tena ebure mu nsu ye na obo modia didwade ewo wadwale sa fisi ye wuni na bebesi nde still enye ma nsa bia mai me dika ne ma ahama bom ene nubina de pagya ehwiri to fam no de sani fa bi de tunanum o yare kwa na atu yade afi ni padua mu no maka bom se gene fa kwadwale o mpe na apade ye bai dwane fo ni hwade ye ekwan babie me tro ne obeyo na me tumi ni sunsu be di me chini sunsu na me de dum minti na ma dances na nipa ho den na so obi timi sia dura te sia dware nso ohunu hwe bidi ni difo chade bere be huma no pei o babo awo ho wo ye bema o bema na ehi mesrawo ehi mesrawo ehi ya do kokwa to do batum apois for bo metu sia chi do kokwa do na bema ehi ya do batum me pa chao ebe ye fa nkokwa to me fa ngotum ade o ba ampe no no bara be hundi facha die obu aho adin nim obu aso akwa ba na ba kupese ekim a police for ache no eno an wo nkobium he modene ba kwa tribunal nkura so da ho an da ho wo ka ka ba gaso ba bere me pa che onye obekọ nenso no noa obu ntimi nkomie no self mi komie no ache kwa koma to bara be hundi facha die o ba bo aho mimi din de cha die obu obed sori an adro bedrun sosa kwa koma to yem pate mi wa putu oja baabi a wo gana hye so baabi a wo bia wo ba putu oja wo so ba difo cha de ho e putu oja wo nam suna kwa so na ba betwam pokukuro mfa man wo ho watwam twam a wo firi ade baabi se su tam sie nchem ahwe ade twam wo ba kumase wo ba si wo so fly wo du so fly se kim wasi wo so pa putu oja ka tia wa Osu na ngupo ya maduma fano suwa buwa ma dansi yesi. Ana mekua afsari wei. Ana makua ospetu achempa. Chwe na adi atun chae kakra. Nwa Freddy ifu wacha adie. Chwe hunu. Ubu anu wati Amerikan. Zosi Amerikan. Noba lande niye mekwe ni mumano. Eche sabra bodane. Njeba sabra behu di ifu wacha adie. Ane manumu nurate chwe. Sa upo wayari sa. Ewa alipa suwa buwa u. Changes baba. Ubu anu manadie di gui. Shole ya kuna dansi yesi. Mamba kwa ne bayira ye wasi so foma ye anam se twen fade ogun so fedu anam ye nsa ni munam ka dan kupon tumi nema ho den ni wo mo a minnie meye me awade be kumie firi wiase mana de ogun so nkwadwa ni munam ka dan kupon din ni wo anofo so fo ye hu akwara ade ntia obi di na ba se we hia akwara no na mspen mun na dem awade fra me number 0244 72 54 64 0244 72 54 64 Sa number na wena no wena di for charge number na ne ye mo ne sa no pay minnie na wunnie ewrade fam somwa Christo be hye ne ho animu nam na basaka siwa maso ne nkunu medie no ebe daddy na ewrade na nkopa ho ade wa maso no wa hye ne ho animu nyam medin di charge ye prophet o charge ye wo frema mpa cho me no be kasa me na me fa call na me no wakasa na ewrade mo buru ho na ho ade na basa adoso me number Ufereme, wene miyami beka sano 0244 94 20 14. Nahi mamu wakwaba
2: Ijo usuwe ja
0: Nempo mboko wadie
2: Nyami adumbo, pana unsuwe
0: Oba adada umabibia mboko Oba ameho Adene badia famu suwae
2: Papa, nyami sira ubebri Papa, nyami nyu mfra adumu nkwa adumu
0: Amen.
2: Papa, wamu mengu seye wedifu niye wedifu
0: Adintia
2: Papa, adintia meka sano Mi wababa ya 14 years
0: Okay
2: Papa Dia hadwe ne say akra na onyonso.
0: Mhm.
2: Na onyonso 2 years be body pamper school me year onyonso.
0: Okay.
2: Afi akra ne do 7 years.
0: Mhm.
2: E ba be pim 40 akra na junso a. Ehe ne mfa ne nkoy papa.
0: Me bo na say oda na dwe bia akra ne be junso.
2: Papa, oda na dwe bia.
0: Junso kwa de nka wunya na nka no atwa.
2: Papa, ono de ne de bia. Nti
0: ma junso.
2: Me say ma me kru kru abu fe ka dia waruja yeba. Ka dia waruja yeba papa. Kami kunu dwane agya message sa dwun so we dey want me now.
0: Na wo ba no dwun so we ni case sa ba man dey bufu dwane. No na wo akwara no.
2: Papa.
0: Da bia me case wo ba dey won wo. Ba man na ewo. Nti wo ba man na do hunhwe begu wo ba na cinema ni kwasem sa akwara no ba wo no no. Ese ba man no wa wo ntina na wo tudin. Enu ti na kwakwade awade ane abomode aso akwara ne nsa. oba pasa akra so na ma awade se baba ni mponi ho a ni apa oba panua chua hu no je uba ma na wawo adenti na wodwane afiri ho akra ne dwunso nti a
2: akra dwunso ne nti
0: te ma de me ba sa no mokọ hospitals
2: me pa chwan
0: mokwa no mum nuro
2: e ba fe de be ma no be di ma chi ma me oni mi me ni mi no
0: anyway ya de
2: oh
0: bebi amboko bia na o ka ho
2: bia
0: se na bia akra ndron so
2: me se papa obi kra chire sirim e me de akra ne koi
0: mokọ
2: sirim mokọ sirim nyina ne e ma no moto ne e ma ne se ne chese enye easy papa
0: na kwa ba enso changes bia ma
2: papa me kwa ba na obi ada roma ana wo kire mi se radio ana me de to ho na
0: me wo tie me nka
2: me tie wo nka
0: me bo wo tie me nka na wo jide sa dance e beti mesi
2: papa mi de na me wo na me hwe de we o si kasa no
0: ene ma ho ade da bi ene ma ho ade me yam me radio be mi kre frasa
2: si so me pa to nyankopon na mo so kasa na me ah mame nko papa do di for chaade mame nko ne ho no
0: wo ba na me kire made ma mo ye
2: me pa to no kre
0: me ka so mo nene 7 days after 7 days 1 week bi am nsa ne
2: pa to no kre
0: mo ye no mo changes in term
2: e free say ye ye na we kire wo kire akwanche na ye ye
0: mo ye no
2: akra ne na nyu so obie
0: mu wow
2: akra ne na nyu so obie ti bi kru kra de o
0: say say Johnson etwa
2: etwa o
0: ema Johnson ema
2: Johnson etwa papa Johnson ema mi kru kra sa na da bi o de we de o nti ase be be say nche ye ni ntia
0: sa na wo kwa
2: mi kru o say on na me say
0: wo hwe say obi kra di be 3 weeks 1 month e kwane de
2: papa
0: obi kra ni bi kra e beba
2: e beba ya ya fe di akra yi da
0: Johnson ma
2: nti a man say we wey school ti fi Johnson ti osuro
0: so be school
2: o suro so be school papa osuro
0: mo mfa no kwa ma biem
2: papa nya mi nsira
0: me say nya ma ho ade ma biem
2: nya mi nsira papa
0: yes ya no ne yes ya no kwan
2: nyame nsira papa
0: yes ya no ne yes ya no kwan
2: nyame nsira papa de otosu mi yenu so ye papa we de kokua ma asem so so me ka
0: ne kokua ma asem ne se
2: papa mi kunu be ma me ne na tena da afi papa o be sin anim a o de se ma me a mitimi wo se ne be ma ne hia na ehi
0: e so te
2: na papa ma twene ho a
0: ono pese no ehu se ne be ma ne so te no o ka kire wa na
2: papa wa nka nkire me se ase na of to fene kaka
0: na mi bo wa na testing hu se e so
2: te papa me ne na tena
0: anti
2: o ha ono wo ye bibi a wa otimi wo se
0: e so
2: at na ko from kra
0: ayam bere ahodini
2: papa e ko from ye o de boss wa te
0: enti se e ba se ahodini mi sa na o boss na esi a no ho sa na se enye se ne opa e ha wa na
2: I papa ade aye o wi asen se o ne be matena ahode nim o de boss wa na
0: ade na ahode nim
2: ai papa jaye no de ha adwuno
0: ade ade
2: papa no be mate na se no be ma ahode nim a
0: aha fe na wo ka
2: e ha
0: adwuno e ha mo
2: e ha adwuno pa papa
0: na se we de se be ma ahode na na nim
2: na en kan kan se wo duru finfin na be ma na si ana no ho a
0: ne ho esa ne no
2: e ha adwuno pa
0: oh
2: mama bebre su o dem mi nanu ma kwa bedi madanse e no
0: o se mama bebre
2: su o dem enya asem keto papa
0: sa
2: enya asem keto papa
0: e mama hede
2: e mama bebre su o dem
0: the woman has crying
2: papa
0: nya swa ho mache
2: o musa
0: ho mache na
2: se ka na yentimi nkanti papa
0: ah ni ti na se kokwa to police for betchi o matumu no ah ye ne ba se mu akra na me ne dana se na me kwasem se wo se wo musa de no mfa se e ye keto ano e de na se nka wo ye
2: papa na wo se nko ne ka che ba oba pa bia ne nda ho bia ne ukunu tena se ne be ma ne short ya nti papa e ba ya no an wasem so o ma e meme dro ni bi
0: ah se no wo ye no me ma so wo ye no
2: o pe
0: de na beti na so nya beti no nko no bi no wo dai
2: no reference no nya kan che na
0: me so kodi me se mo ye so abese dia
2: na me se nyi bi
0: wo na gele se ne dai
2: ye nyi bi
0: o wo yo
2: ye nyi bi ko papa so me na ya na ha mi o so se me na eh me na ya na ha mi
0: you are seeing the ham.
2: Me
0: ya mama no so ha ya nsuo.
2: Ah ham ba ya no na ya na so ya na hype pa.
0: Ji mu ji bi ndade ni mu yisu bi.
2: Papa, ya ji bi na e ko yisu bi no. Ada na ho mache no. Papa. Enye so wanim fele ya, papa.
0: O
2: jina me so ma me am tu say yes. Me kunu na ada na me ware no. Afi na me ho.
0: Me bo wo se wonum bie no.
2: Onum bie no.
0: Enu mere na kan ho na sa anka no.
2: Papa e kan ne ho.
0: E kan ho numere no.
2: Mache no.
0: Ana ho mache no.
2: Vurade. Ono se ye ne nkra na de te ono pa ho mache de pa. Enti
0: ah mache no.
2: Ah papa. Afei na.
0: Wo se ho mache he de.
2: Ah mache no.
0: Papa. Ene ho to.
2: Mi gira mso ma me mu say yes. Mi kunu dada na minimu no no.
0: Afei
2: no ma sa ba back.
0: Oh.
2: Papa. Ti nyami sra pa.
0: Amen. Amen. E do ne bi ho ana asa asa.
2: Bacho asa.
0: Asa.
2: Bacho.
0: Ka che ukuru se. Ene no me ma wu bi.
2: Okay.
0: Me ma bu studio ha. Na mfa bi ama. Amela so ifio ne meme ni bi. Wo se meche ne keto abako.
2: Wati papa nya minsira.
0: Red na ngoponga so for money panem frame. Tie. Frame 0244 72 54 ana 64 saa namba na wɛna no ɛno ara no no na ne yie mu sɛ me difoɔ chad yɛwofrɛ me a wobɛnyame 0244 94 20 ana 14 mepakyɛ wo so bra anɔpa a wowate me nkɛn wahu brabra ne bɛhyia me awurade yesu mesi mpɛ wobi ɔso akyinifoɔ nneɛma nkɔ yɛ wɔtɔ koraa yɛntɔ wɔdan da yɛ so nyɛ wɔho bɛma bi yɛ so ɔwaa no but ɔso wobɛ sɛ wɔhwɛ sɛ bɛma ne bɛtumi aboa no wɔyɛ adwuma but adwuma ne nkɔ so wɔ so wɔto aduane awurade yesu sɛ kristo dome no bɛhyia mɛyɛ adeɛ deɛ ma muadeɛ de agu nsuo mɛdwale yɛbɛtu adi wakyi yɛbɛtɔ paa yɛne baabi a memena wɔdeɛ hwehwa deɛ mpa hɔ da wo ɔkɔdeɛ brɛ nsiamoa wɔ so wɔtoa ne nsa mmɔgyabum wɔse baabi a ɔbɛsi biaa ne adedie wɔ hɔ meden de kyadeɛ mewɔ apotuo gya wonam nkrakwa so na ɛba woduru taka ne wasi na nokwasɛm sɛ woafo apotuo gya ka wodu apotuo gya station ne wafrɛ me 0244 72 54 ana 64 wofiri santaa so na ɛba mepaakyɛ obia na mene woka sɛ wowɔ akoa la wowɔ baabi de sɛ sama aboe wowɔ baabi de sɛ inkye wowɔ maapɛ wowɔ mumuni mepaakyɛ wo asɛnkelagwaa mepaakyɛ wodidi maba bɛsi yamfore dunkwawo mepaakyɛ woaduruboa ase wobɛsi wɔ santaase station na mu sɛ wonam ma nso ɛhɔ kora na ɛba a wodu anua nkwanta pɛ wobɛnya kaa wodu anua nkwanta pɛ wobɛnya kaa ɛɛba mepaakyɛ baa apotuo gya wode wosi wɔ anua nkwanta a na wabomɔden abusa sɛ wopɛ apotuo gya ka ɔmbɛkyerɛ wo me wura mmoakɔ aba na ahoyɛ
3: ɛde
0: awurade nyankopɔn name so ayɛ ama
3: wonyankopɔn nam so ma womma du baako
0: ok
3: wɔmu mfii me
0: ɛnane hwɛ wo
3: ɔmu mfɛ me ba wo mu maame no deɛ wɔmuhwɛ no ɔmbɛfaa no kɔ aburokyire ama no aba ba medeɛ wɔmu mfii me
0: wowowankoraa
3: wɔ mu bɛkɔ nyinaa so yɛ me na me so saa tam na metɔ koko menyɛ sika nti wombɛkɔ
0: aburokyirɛyɛ
3: biribia wom ha nyinaa so wɔm wadwuma m akɛseɛ akɛseɛ ɔmyɛ dwuma wɔ mu mfii me
0: ɛnidi na meyibɔ sɛbia mu wobɔ sese bi a na ne nkora no ati ma ana ma msi woyɛ pɛrɛbuo kakra bi
3: wosi
0: fie kakra ne nkra ntimomsi bi ma
3: msi bi ma maame no deɛ wɔm asi bi ama no
0: nsɛmdɛda
3: so ware wɔmu mfii
0: memu
3: mfii me
0: ɛba sɛ na wotetia
3: na metete nɛ sɛ memfa aduro kora nkama no na memfiri wiase baba wokyerɛ deɛ wou sɛ ɛya ɛya paa ɛya mete wo nka wɔ radio
0: somɛkɔ
3: sɔfo yi wɔ
0: nomwobɛmekyerɛwadeɛ sɛ wode bɛgu nsuo medwale nanso woyɛ wie a changes bɛba na wodidie sɛ adanse bɛsi
3: papa medeɛ meba no na menwie gyidie sɛ adansebɛsi
0: sa
3: nanso no sese deɛ nkɔlaa no ani aba me so ɔmohwɛ me ɔfanyɛ ade kido
0: sese no wowie no ɛdi bɛɛ na wotwe na wotwe na wotwe miɛnsa bosome anaasɛ di nadorɔ sɛi
3: ɛnanso no a wokyerɛ me no
0: wowie nanso no di ha mane days ansa na change se ba
3: wodi miɛnsa na
0: miɛnsa 7 days na akyi no na miɛnsa akyi na ɔmadwenna na frɛ no wodi
3: ɔmane frɛ afei deɛ wefrɛ
0: amekawefrɛ
3: afei deɛ papa sɛ deɛ woma frɛ me sɛ sɛ deɛ sikai baa na ɛba saa sɛ deɛ womani
0: aso
3: ɛnam nyame nam so a adeɛ
0: nonim
3: kasa
0: kamaomame
3: nka
0: biribiapapa
3: meso na meyɛ akyinigyifoɔ sɛ mebaa sɛ ohunu sɛdeɛ na mesi ne woyi ano na
0: mekasɛmnmyɛ
3: sɛ sɛdeɛ ahoɔden
0: abɛmgyina
3: sosɔre ye mene ɔbaa no
0: korasɔre
3: ye sɔre ye papa sɔre
0: yeɛpapa
3: wayɛdeɛ
0: nyamenyame tumim
3: sɛ woka sɛm aka sɛm sɛ nam awurade so ɔma biribiaa
0: ayɛyiɛyɛ ɔmfrɛm of air 0244 72 54 and I says for say say ebi wahana asa asankra
3: baba you say the asankra
0: asa we now memo about for there mr we the memo about for which is kaba ho memo about for there
3: baba memo memo
0: wa uno mira wa say say say scanna ba na enu menam kenya me say ewrade be pedane nsa na odi nkunum di atu yabara boso uti me wa bema bu na abotre wo de fa number no 0244 7254 and a 64 0244 7254 and a 64 sa number na wanya no wanya di for chade ma mesem we putu oja wonna makwala mumuni na ba wonna manso data no donto krom manso afraso manso di panche mia me se ubesi wa hefa anyan kwanta si wa anyan kwanta wonna boas na ba besi wa anyan kwanta me patrosi anyan kwanta be na putu oja ka ebia na wo boas wonti me ahia me madred be sande 001 me chia we redang voice boas na no nsa ka ho de me patro ana mr dia wo adi se bechem ye de brew we redang pon kan ho ana daddy boat wo nkan ah we sofo adre ya boa me pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa won sa ka drone bi se kim ne ma tro no beyo ebia na me no kese wo sunan wo berekum obu akwa wo drobo wo zazala take se ya man samre ma no wo adam sumpoa so me pa cha wo fa mana wo be di han sampa straight wo ba bia ne ha wo japekurum me pa cha ye be send ubi na de ai dey akoma wo mo won saka pere ma chro no de beye wo de bia won ji me batu hia me maduro so fun batu me hia bi from me number no 0244 7254 ana says for mira me mwa kwa ba
4: eja
0: na ho ye
4: boko
0: amwade mu ese hona mu tisei
4: o si de bibia koso
0: wo ba me ho
4: ah
0: wo be na company ere wo be na po me ni sei
4: me ba che wo me be ya le me be ma ne to form kra
0: mu
4: a ho de to form ti na me yire kra na se menen ntem na wanchi wanchi o honte ate
0: na so wodun so so na wo bredu a so wachim kra sa don so na ba
4: me ba chwan
0: wo ba me ma waduro ana ma me ma do me boa
4: me ba chwan
0: ana me chwan no de beye
4: me ba chwan
0: wo staji su ya boa wo
4: o aboa me pa
0: wow aida
4: aboa me pa
0: se se ba ma ni timi sori kama
4: ahoden abamu ankasa
0: ahoden abam
4: e bo adjuma
0: sa
4: ah nti na me ba me yiri di machi no
0: e wo kan se nti na ba yiri ade
4: di machi no
0: we di machi sasa
4: se so so wo ba ba ji adro no bi akosi echi
0: na he mama mi sawe na mebo wo he ma bla bla bla bla bla e we ni ho fafa oba nso ro wa chew na he ma na adin ti na ba ba ji adro ni bi akosi echi le
2: papa nya mi sha ise mi kunu me ne da o se ma na e ma
0: eh tobo tobo rabi abian chi bebre sa me sro tobo pa te se ebo awo
2: papa ebo am
0: ana ase mo ba ji adro ni akwa dai
2: e di bi akosi echi le
0: mu ba ji adro ni akwa dai
2: e di akosi echi le papa
0: eh mi wura mami nyao enje me firi hanom sofo adie ba ko pani sai oska fa na afa ko no 0244 725464 obani trimu ade waso ope bia kosi akiri wow wo ye be ma wo dwon sha wo bre ko akoma to yem wo dia me seka wo akoma to yem adie ba ko pani minnim bere be huma no pai jani wo ye bia na be huma ebi kura wo nti metuma akora no mde abra otiawa na ya dance ye ah me nua jeje ba bi obi amechiawate eredan kupon shawo orlando so enkawe orlando mechiawo eredan kupon shawo from a personal number na ni me di nkomo 0244 7254 ana 64 me personal number sa number na wanya no e me am number na abotre wunya number say ya no afre oba fre ne be busy me sra wo we na abufuo ai busy kam so bi na adi wanim kan na se ben kukura na kwasam se yati ama fofura ye wiare fofura de so be de be ma no ke ba kuma to yem bere be humi anopai uja na we ya wadaje entra sen ga sa na barabotie benisa mama no anse ohoi sabia krom to na yade yade na so ye tie ni padua no bra fa na chiwade na kade enka no sunsun de obetire bejo na dance yesi midi ni di for chat de bi wa putu oja na hema no akwaba
2: ye ja o
0: na ho ye
2: yankopan adu meja ba cha da so ho ye
0: oba dada ma bibia boko
2: tinya mes
0: e dena du aba be pia ha
2: papa de edima
0: be ba me hoda
2: me pa cho me kunu ne a chire me hasa me mla o ha
0: ukuru ka chem se bra me ho
2: me pa cho ani
0: oba ma na o problem ni se
2: papa me problem na ni se pa cho me kunu abuchi
0: okay
2: na oye se okọ na oba be famako
0: okay
2: papa ya ya chese
0: motu ho anam
2: ya tuni ho anam bebere
0: ade mu hwe ani ma se kwani dawo ntimi ne
2: ntimi maso papa
0: ene ka da me hama bobi
2: enya sem ketwa ntimi kunu ka chem se
0: okay
2: memla
0: o cha de ho
2: sa
0: Obana mka do se mu ade de begun su dwame ade abeyo sa ade de wachi be be furu na urade ma dance yes
5: papa e no crepa ye ba ye no mai ye de begun su madwale o mai nanson
0: okay nanson no na su ye wi a
5: an
0: fremen o fremen ana mka do se dance ye be sintina
5: no crepa me no crepa
0: dance yes
5: a dance yes bebile bebile papa
0: wow
5: just a dance yes me nka se bru ma adwene menti ase so ya ya just ya blepa be me ya kwanche nanso na chini wie ye no
0: ele kwa na wo so wa demu kona na frɛ wo
5: me patwa ana
0: ka dress be bi edu no bomade aba kra na busan so na me ibei me bomade akwa da letter na so wo de bra
5: sa
0: du kon kra wo kon ka ka service ana na mo hwɛ
5: ni me patwa me ba aka me nsa ka patwa ana
0: o de besa ne chire
5: wo de chire me papa
0: ana ka dress na sa je bobo bo ahona ntoto biti
5: me patwa eh no crepa papa
0: wo kru fem no ka cham sa de nyame aye wo so wo adwuma mu
5: ai
0: wo sere sa wo so fuma biro so fuma biro so fuma biro na so kru se wo ba de na
5: ah wo se me ba me me adru
0: adru ho
5: it me anka sa kra na nyon kwa ne kan kan ka me anka sa kra anka me banka me kana ma jibia koma no
0: awan ka wa uhia me medo ni bi
5: me ne be kwa koma no e bi se papa say oko ya ya ble ya ble pa do de mi kwe die me nin say me kwe die me kwana makonyem
0: a na me le bi
5: e pa nti aduro ni die
0: a wukru ho die oni problem mama waduro ni bi
5: me ba cho mate
0: na mama ne ba ma na wuraba no
5: me ba cho mate
0: ye di bi aka no
5: mate a
0: e da ngufo nsa o
5: amen
0: o be fra me personal na wo fra no personal na ma na wo fra no 0244-7254 Anna says for me, I'm a number now for me. Me didn't the child here. Now, you when you sign up, pay. Me were put to a jack. I put to a jack. Me was Santa Region, I put to a jack. What you say? Kumasi Mantam one, me put to a jack. Kumasi Crow Dream Han, me put to a jack. I'm a walk. A tonsu. I put to a jack. Jache. Pramso. Quanta sequino. I put to a jack. I'm a walk. Be binti. Ufrin kan na eba besi wo tech ufri suna kwa so na eba abua kwa so na eba obesi wo hefa eputuoja eputuoja na ubo o ntusi wo sofo life wo so eputuoja ka what you say ufri buase ufri manso ufri abisa be kwa na eba be na ka e wo be kwa de eba eputuoja ufri buase kwa na eba dura besi wo hefa anwa nganta obena eputuoja ka bra be piam na urade mfam somwa from my personal number 0244-7254 ana 64 0244-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254-6402-7254- Orlando wa bi obi amecha Orlando na efe Orlando di mrika bi ula leni Orlando emu achano pe emu afisha pana hune mboko odie nyangu pa odi ache bibi aboko Orlando sofu safu uti o
6: obana beba nyami ya ishi kese obana mene yina abaho
0: waka amate waka amate mira oba penene mra se dia police for show na wuko kwa otu nutiawa a red dog upon shaw. Fabi person number. Orlando, a red dog upon August, your banner by Papa Bechamin. The part of feminine number and the men cast by a person boom. Namin would do come more. And your mamma a tighter fire. But met your maniaci. A dear back pension person boom on a pay, made Toma de Benanki and Tonin to mammy. My person bomba Diana and committing baby to coin. So for me, baby to crowns will never do money. And your monk queen beset ready be a quiet de mammy. Mese mi di adansi ye, mi ni adansi ye da. Sa ni panen kana kuma ntwe radebe mwa. Radebe ma adansi ye si. Onfra mi tetefuna bano wane minkasa. 0244-72-54 ana 64 0244-94-20 ana 14 Mi bato tiye mi wokumasi ya putoja. Gana siye suma bibi ya wubi ya wosu ube kumasi. Sawada mkrankwa suna ya bamba chobe fwe putu ujaka ubabe siwa tek udu teke nwa no fwe putu ujaka nwa da babe uremi mepato ufuka anepe ube siwa putu uja station metete fu namba fwe separe nebu honma uko webianu ya kwa kupu ujulete

0: Okay. Yeah, TSM na yako. Kwasi kwa ba.
1: Mhm. What to say?
0: Ngame adum. Na de sene de okasehwe. Odi kan ayesehwe. What to say?
1: What to say? What
0: to pa?
1: To jere.
0: Mhm. What to train said Eddie.
1: Seven Eddie. To jere.
0: Eddie na Eddie ma. Mhm.
1: Na hemre. O hemre, enya mre sawo. She, enya mre sa ede. Enya bete sa bat. Inyina mu nya mi adum. Eye. Eye ne san kwahia.
0: E yobi hospital o babia mitse ho.
1: Nkwahia.
0: Sa. E wo.
1: E vende. Hospital design.
0: Nkwahia.
1: Wow.
0: Awo me ufi mi fia, na one toso.
1: Mm.
0: Mene ne ba wo manso kra ntwimwe o de ka bo me kra wan na me ma please for kwachi no
1: e da manso zo na ne kra ma ya re na o ko fe e ye problem ze omo mo
0: veterinary for o kwade ko sa kunya se ma me se kra ma na ka
1: no over me veterinary me ba over pa ne a o kra ma ne pa ne a kra ma na u
0: ano se kra ma
1: na kra ma no za ka no
0: enti won ti me ntwe ho manso
1: enti ya manso o no ana baba ni ba na friends e Ya, sim da os tudo. Es câmera. Pega mais é. O amor ganha me grama para ela. Anje e grama no grama para o grama
0: tudo. Agora não deve fazer um cheno.
1: Você não zip pena sem não.
0: Me qual cara bem me levou court.
1: Oh, eu hier.
0: Dabi, essa me chem bi. O mu ade obrono ne so.
1: O panyi bi si.
0: Ne papa wo sika. E tu mu hwe.
1: E ti jana no ade ne beko.
0: Me ma ne twa adwo one day.
1: Me si e no ade ne beko. So bu ade a.
0: So obebun ko tojo mi ho na mi se asami an kan mi ho
1: ehun ya jano
0: na ma please for ko fa no
1: e o de jano se o ye se to pako na bi se di fuo nti de ehun hia se de wa kan no en ko hia na na nti so ehun hia
0: e papa wo scan so phone material ho di na mi se nya mo so a
1: enya hwe ni nyina no oje ano to no ha ba kwa one day obe hia obe pem mhm apia the chat you for na what's about the two j mpenye si ni ode ahwede bae no ono no ode wura bae
0: nya wura
1: ono na de ngwanse na
0: be ngwanse na
1: unse trebia tu o wi ahwede kwa tu ye wura
0: e pano pano
2: I read the same
1: ura. Ah, see, be a me ura, be a.
0: I read the ura. I read the ura. Oda se ura na besa.
2: Besa.
0: Ada se. Oba ura bu fag na dia se ura sa. Na pano na udia. Na se pano huo hiya wase uye ura.
1: Uye ura.
0: Uye apa ho.
1: Aye. Se pano bu e futri futri.
0: Iti mo. Oh, enye ura. Enye ura. Enye ura kwa dia. Pano wase udi nte te ofia obi no masasi ni yako.
1: No ma bidi.
0: But eno no ye se otel hu. Ye kasa se mje so otel hu.
1: Ana. Na nanu mo se bu omo besi akokosa chea
0: enya kromafe
1: enya kromafe ana omo asa ka se obe ni padan
0: ana won kan ho asem
1: na nanu mo akru ya se de himpo mukiba kubi e de pa de we fika kra e de pa e de na on se iwiase na ewo no de minim ni se se de obi atie no onse na no u ka bibi se a good name
0: is better than riches
1: dim pa hu ya nse na hu ya sometimes e bia na onse me ye ka se de ni patie nen won ti sai bia nti sai wo se na me tie kane no
0: nti sai
1: le nye sa me nti sa ne
0: eti papa bi kan se se wo fere kurasi be na ukodi ya ukwa azuchi anya se be che be chere wase a chere ferefo
1: Sir,
0: what me pure fear people coach here? Ah, why Benny? No, about Papa, didn't Papa know Kung Fu?
1: Hey!
0: No, no, no, Petra Bella Hana,
1: or is a weird.
0: Fanny, a better shop, a pass it, but number of boy, you know. I don't know, person, baby, be
1: one.
0: Hey, I mean, I do
1: when you need a book, and I know very fortunate.
0: And now about one who credit you.
1: Hey, I'm going to Papa Boy, maybe.
0: Oh, yet we cut the onion.
1: What's the trendy and the
0: house? What's the trendy and
1: the onion? It's which
0: may pass any baby, a macau.
2: And no,
0: me pass never be a maka. What am I fine on 20 and Canadian?
1: Oh, if you say, once I know it can be a thing castle.
0: You know, Tazzy. Okay.
1: Or maybe you'll see no cuscoo. Now, maybe could see ye. I feel to face no more car. No, I just. atakyire no wanyini move on wabɛyɛ panyini nti no kuro mu hɔ no ma wokɔduruiɛ a ne yɛde ahwem dia ne yɛde frɛ
2: ɛfɛno
1: akaw so s oho maabrɛ mo ne fenkaa soɔ ɛfere kakra yɛdi tete manyina bɛduru sa bre moda so adɛn
0: nti na meka sɛ opas nyɛ where you live because asɛm bi wɔ hɔ a wokae a ɛne yɛka kyerɛ wo kora wo mpɛ sɛ woba so bɛte adaa me wɔfie na medwena deɛ bi saa wɔadwaeɛ na mesɛ wɔma mowa kura se tu no ɔma ne kurumfoɔ twerɛ sam sɛ one day but baabi ɔm te no borɔfo bi a ne nana ka no ɛno na ɔkɔ skul ba wobɛka wo nti nyɛ deɛ kyerɛ no wɔka wo ɛnti ne pronunciation bebree wɔbɛka no kuruma ne
1: yɛs
0: mewa mo nyina so awie skul pɛ
1: yɛnyina so computer yɛ kɔtwerɛ ho asɛm computer wɔte akura so wɔhu mouse da
0: ɛsɛ
1: sɛ ɔhu bi da ɔnsɛ mouse mu da
0: good nti saa nipa wɔatumi ba kuro no wobɛpɔlehye na nneɛma bi a na ɔyɛ ne hɔ no wosan de kɔkae no a ɔmpɛ
1: ya but meme deɛ ne sɛ hu sɛ sɛdeɛ woka no nipa a wɔnnim wɔ no woanhwɛ ɔsusu sɛ sɛbe mpanyin se hurieɛ mogya mpa ne tirimu da nsuo bi a na wei deɛ na wuriɛ no koraa da no koraa
0: wɔnsuo koraa nim
1: nsuo koraa nim but nneɛma bi a na ɔyɛ nti ne anim sɛ akɔyɛ ɔno kwa deɛ wohwɛ ne nabɔdani sɛbe
0: ne
1: dama te kɔkoraanyɛ de ɔde hunahuna nkwadaa yɛnim sɛ kakra wo ne nyinaa mu no meme deɛ a meka ne sɛ woyɛ dɛ a nipa deɛ yɛnya ba asase fii no nipa bɛka ho asɛ yesu kristo korɔ ɔyɛ agye nkwa no ɔyɛ ɔnidi a ɛsɛ ɔnɔka no no ɔnidi na ɔkyere ne yɛm kɔm saa ɔdidi nso a ɛsɛ didifoɔ no neɛ yesu kristo kura mpo yɛnyɛ nipa ma yɛka ne ho asɛm nipa dasani woyɛ dɛn a nipa bɛka ho asɛm wopɛ a yɛpapa sɛ dɛn wobɛnya obi a wɔno no ebi ɔbɛsrɛ wo kwans bi a saa da na kwans no wɔwamfa ma no wobɛka kyerɛ sɛ wotirim ɔde ɛyɛ nipa su ɛyɛ saa ne nyame abɔ aka nipa ho na ne nyinaa no ma nsesaeɛ ba saa nneɛma no nyinaa no nim biribia a nyame ɛyɛ ɛka nipa ho biara no ɛyɛ a de kɔduru sɛ ɛde nsesaeɛ na ɛde brɛ nipa wɔ abrabɔ mu
0: wowɔte tv so
1: nti menhyɛ me
0: kyɛnowotumintrawont
1: okay mamehyɛ mekyɛ no sɛde mehyɛ baɛ no
0: saanadepɔpɔmatɛwobɛdi
1: me koraaabakawawnti mata maberɛ hwɛ gya yɛwɔ tv so namtiri mahyɛ kyɛ ma mtiri yɛ mehene a wotumi amentiti hwɛ
0: hwɛ
1: namtiri metiri wo a wotumi amtiti hwɛ tena hɔ aboa bi nka wo da biribi nka wo a wode mirika bɛtiti nano me maame wahene ni wɔte hwɛ tv sofoɔ no ɛma yi titɔ a na ɔmaka ɔm no ato sɛ ɔmto ɔ sɛ duru baabi a na ɔmotoɔ no ɛsɛ ɔyɛ no ho sɛsɛ akonnwa no mu na ɛsɛ ɔboa ɔhyɛ turumu pant bi na ɛtwa ne turu mu hɔ nti ɔtɛnetɛne no ho sɛ bɛyɛ
0: aɛbɛda
1: dii deɛ ama no mas abiabiaa ne deɛ woka wobɛyɛ nipa ɛne wɔnka ho asɛ wotim fie a wotimi ɔyena wotim kyɛ
0: tetiritirowohwɛ
1: metsɛna metimetu fie na mene wokasa mese mekɔtu bi kyɛ tete metiri ho a watete bi so wotete ntiri woyɛ nipa dɛn wode wopa wo tirinwi a woayɛ a wopa kɔtwa wo tirinwi nyinaa tugu hwɛ nipa bɛka wo ho asɛm wopa adrɛse kama yɛbɛnya obi ama no aka kyerɛ sɛ natade ndeɛ ɛfɛ deɛ na mu ade bi na ɛbɔ se tailor ni na ɔpame ɛnɛ sɛ nkɔde ade bɛtu a ɛna naano na meyɛka kyerɛ wo sɛ nipa papa kɔtɔɔ bicycle na ɔhwɛ bicycle no a karia biara ne toɔ a wɔbɛtumi afa akwara ndeɛ si toɔ na ɔsɛ neɛ saa ne teɛ deɛ
0: papa no nim bicycle ka
1: baabianeanimbaabianeanimjapan
0: deɛndeɛ
1: ana ɔsɛ o ɛne ma memfa beba ntra so na mempia no ne yɛna yɛnyinaa yɛ no hɔ ɔmuhyia na papa yi so deɛ gyimi deɛ wode akwara yɛ si bicycle so na wowo nam fam na wopia no ɔmkaa ne hye no na ɔyi akwara no sii fam na ɔtena bicycle no so ana akwara no de mmirika di bicycle no akyi a papa yi so tiri mu ɔden na waa nti papa wama akora wei sɛ dimirika de wo bicycle yɛ akyi ɔna ɔsii no ana osɔ no bicycle no mu nyina na mfo no mu pia mo mfisha mo de magi me die ti mo bicycle ti na mo mu pia bicycle na mo sai die akire we nipa dan e nipa su e boa correcto e sa boa ma e bia osinto bi ana ade bi oba bi ana because sometimes ye nipa once obi betima criticize wo ade bi ho the moment na nim de wo ngi ntun but sometimes wa wo kotra fie na wo tra si din ya but you know say ah atima na nipa ikai ye e sa na mete ana anya sa na mete wa anka sa betima tra si din at say we say okay my main fan fashion to me enhwa de e bo nipa inty sometimes we be criticize we be ana ye bo be din ye bo be dia e ma nin how what na say so fi say say de nipa ne kan nyesa na tie move on but what trust no say baby o ha so hade e be ampa etusi ni na say say free ho e sa na tie ni mo fa chew dream say de o be ye bia na nanu maka because me na matie na me na na yere bibia na se na ne bo funu odidi matene ade ade ma me nzu timitimi ko donafuo m kama eye bia ka ente bia ma mi na me de minim akora nkora kora abrem jimi ana me ko fa paper ana me ko twere so obe ni padai na onka ho asem asante nkai ana me twere na me de kwa tale me pona no dibi de mini mi na na zo ni makin kai ni mo ni yiri ni makin kai ano oka ha de no tro di ah ade na kure ya twere ade de ade no asem ye bai ya me ko kan wa se ya na bo wa sa na me na afre me bra sa me sa mo na mzina na bra de no atwere group no na no kin ka ma minti ala mzu na na ma twere se ubi ni padai ano nka wa se what's in idea the guatia no do there na mtuma ka ye ne ye so boa aka ba ko de wase no eno de on kan ye na na so bi so ti ka de wase no na mtu mi ti asante nkai ni patisa ko go di dibia no
0: wa ya obi nkan o
1: di pe dibia no na no ajujuru from aso tumi am na na de ma me no ko wa ko wa ko wa na mda fo bibira ade ti am ko tresa ade ndugu me pora no e wo mu a ana ade bi bae me na na eyire woni obi kunya asem bi nam na na yire na be ko tube me ya me na na akwesi sa me kai sa santin kai ampa be ni pade ho ka ho ase
0: so sa eno na ka before ye nim de ne talentation
1: so at as ye
0: cuz ani ma bi wo ha o sate pena o ma pram wo se
1: be ka wa hye nyi sa so enti nipa bi amfa ntunu fo se waye ni pay a wudidi nom na wote asase so na wo huni pa woni pa hun ye de wo ye den de beka ho ase
0: e si dan twampoma to me na na bu amse mpoma no me de be de
1: ah mpoma no
0: e wase me de ma be fa ho be wuram
1: so te akura se dan bibire mpoma
0: sa fere na me si so ana ye nyina da dan wa ma ye dan na me se me de me na na me si me de
1: wo ta orienta dan
0: ayi fem papa dan
1: papa dan bi
0: ma bo mi si ni de pepe sa fe fe fem sa bre pmp
1: sa tam na ye de yi graphic LFF
0: fi de demo no bra pa na bo sili no na ma te tar so kama DCC
1: bra pa ko kunum bra pa
0: me de ai kane asen demo
1: de waya de
0: okay so mi simple no
1: ande
0: so no mi me nimu ne hwe efie na me susu no ufa me dan nim se pe na wo ba kwan ya de kokrom so se wo de obi ba wetin na fada na chi so no mi simple no
1: ta de kalas pa be
0: we mama mi simple no
1: na wo hwe de we
0: sɛ wo bebie pono no
1: so wo be ni pade wo na natia sɛ wo ke ni wo ah sɛ you see there
0: them na them fsm from about that them what
1: so atiat
0: ono na dwene different
1: atiat nti ndio ne do bebie ni pade fashion trip
0: okay
1: ni pa meka ho asem
0: okay
1: okay wi ano wa watra sɛ wo ka ene yampa ana yampa yampa move on the office e ho to sini no correct on na to baby
0: etura bi nso a na nyɛ sadati
1: ndi na mechi ose nti sa move on be ni padai no nka ho ase
0: na tagwo wi
1: entago enti min tagwo da
0: okay pagu akwaba
3: yo so buru
0: enti we
3: yo ene me fa konye we so akya eye atiefu onyina na sema wo de ba ye a wo kan die wo ye ni paye wo wi ase nko ade e den ya katizim de be dey ebe bare mpenifo zo ka sem bi se ewiase se ye power pampamu a ne ye hye okomu de ne abrantie bi a eni ti area na ma bibi pai mi body e de kwamianso wan na atwa enso enye no wa de
0: otwa
3: bi denti so hu na abrantie ri su ya na ukro ji okwa na ye de na awre ho because anyo no a ebi bi suba bi a o ye for the past no any where dey wo nyin ti bi where dey wo jai o se so e nipa o nyina na eme ya dwendwe adwen e se nipa no so e ye mo ho se o se obo bena o ye se o se wo se ti bi mu a o ko po ba kra se bo ye dey o mpe wo ebi a na o ye nipa so wo feeling wo nyi o ba bi an ka ba we dey ka o pe ne pa be do be nja akoye owi owi ade yi akoye ese yi eti ke nipa de e ko nu ba bi a isu ba bi wa ko e de ko jai ampa nanso no na e criticize no fine e wo ka wo sa ti example se e ye mate ni a
0: watin chobo ada nipa amfuka no e ka so no ana sa ti so so bi ana nipa na amfuka
3: what e jo bi na ati ano so hu enti ewi ase abrabo die enna ye na mpefo ka se ayi kura so ka ebo onwom abachi de o se ye fa tu suo mane nyeho eji uye nipa no nko ade e de akatism no na se accusation e be dey e be ba na wo na be prove aye environment no wrong se ye kan yes na e dey eti ye so hu eti ye minimum brantie bia na ono ye step daughter ana step son anana
0: or your baby my stepchild
3: as a stepchild na papa no e de won ekoto adwuma mu na de na maame tia wale aso no cocaine ni wi sem ni ade ade ni ade ade enti no e ba na we no twim but no so no num cocaine ba omie mienu o ba ko no twim but no num cocaine ene ba ko so de num cocaine ene ade ade enti ne ye kasefa omu nyina so me nkoda abone ade kwa ire fia we no boko ken no kra e de ganga be wi ade o fia na mse we ri twumti no ye da ye da ka ho e ye ya ne hu sha papa no be ko pension hu sha ko kwadwi wona owu mu no e se ne ma no opo bi ye da edu mu si na bi atutwa enti ba ko no a o step son na se be hozi we fraud no mu ti ja o twum kakra de bo ne bra no o ri na juma den no woni o nim so bo ne bra o nim so nti obi a na so da ba ko no so dia ni timi ndan di se papa na le papa ona ne ma meti ase o tia wari ase na mpa cho adwuma mu ye mo mu nyina ye appointment letter na adwuma no bra o mo ko aye assembly ansana o mo ko adwuma no wo beje di se assembly no mu no na lo chuko ke no oje mu anu order enti no o beji o mu nyina betimi akọ eh me special ka se fere mo anya no ogina ho enso no wada enso obodi se enei aye ka ye ke ba ko no ka se me kwadwuma no mo sere mentu ajimi anya ba ko na ne so ontimi ya dey enye no otimi ajuma na from casual na me be ye no associative worker amene odaso ye dey e wadwuma ni mu enso na ye criticize ne se ono no mu wi enji ko otimi nye nanso amade e dodo na kra dey amu na bam e wabrabom etie na asema de ba ye ne de e toso mu pa nanso mu mu no e wu ni pa na wo bo bra no ana de be prove e dipa wrongo se enye sa na tie wo wi ya si nkwa de you have to appeal for criticism e de we dey pay the birthday e beba nnua ma se mtia wani
0: okay aja manson bataza majwe
4: how the bataza sa be kan
0: so di ned
4: oh di be di pare be di pare ron kan wa se ai o ye de be kan panin si di otwa sa woni se na chiachia e jawon be ba bi e kan wa se me du ba bi ye du be bine se nipa bo odin a eye nti se ye mo odin a entra o jaka se mo odin ntina otuma de du be bia me mo odin je odin o be bi akwa be se ko e no didi pa na no ma me se akwa si didi dudu pa o se me didi ma me funu ma yidu no me wua mo pe ya ma bre
0: ono so na dwe se ntina
4: o du be didi ma ni me funu ma yidu no mo pe ya ma bre nze mo mo yidu no ɛni pa bi a wɔti wiase bia sɛna ti bia yɛ sɛ ka ho asɛm sɛ yɛ papa o sɛ yɛ bɔne o nipa bɛka ɛti na kamfoɔ se de wɔtwa sɛ wonu sɛ n'akyi akyia ɛdi kan ebia na woyɛ biribi ne yɛanka nkyerɛ wo ɛti na kamfoɔ se
3: ɔhena ɔntie fotuo no sɛbia ko sɛbia nya do ɔdene ntoma ɛte awokɔgya nan ɛde kɔ bedwam yɛtuufo woka ɔka ɔka ɛti afei wɔkyɛ bɛgya wɔte obi a wokɔ ntoma ne fra wɔ ne bɛte awokɔgya nan wɔne bɛba na de aduru bedwam wobɛfra ntoma bi wobɛ kɛkae ntie ɛwɔ ne sei ɔwɔ sei mekae sɛ first na mefra ntoma a na mehyɛ na mepɛ kyakyaahyɛ na mahyɛ slippers ɛti pani bi paa ne te ame former regional minister honorable Emma Rusu ansa abrɛ sk ba fofiri hɔ no a ima wɔne rusu ansa baeɛ no ɛna sɛ meba mefra ntoma hɛ ɔwɔntoma ne mefra ne kamakama ne na ɛsɛ wɔ no ɛti mekɔ a metaa hyɛ a afso no ano no pagya yɛ sei ne mahyɛ no ɛna de kɔ sɛ wo wɔna kyerɛ wɔ sɛse sɛ ne ɛfra ntoma wɔafra ntoma kamakama hwɛ deɛ sɛ wonam kaa sɛ wɔakyi kɔnɔkɔ fa kyakyaa hyɛ bra yɛbɛtu taa m sei ɛna mebaayɛ na bɛfaa kyakyawkɔtɔ kyakyaw saa berɛ no na mede hyɛ na mede kɔɛ wota soma ka kyɛ hwaahɛ na wɔyɛ sɔda no adedi mpanifo nodidi akyi no ade wakɔhyehyɛ su
0: mennim nkɔfokɔ a mode saa de ne baɛ
3: wahyɛ half shoe na wode
0: half shoe no de fra ntoma
3: wode fra ntoma na wodedi yɛkɔ a naka wodi akyi na yɛkɔ na ɛyɛ president aba na wodi wohyɛ kyakya te sɛ na msi yɛyɛ wahunu sɛ saa tama na mehyɛ ade namfo ɛka no mefiri no pani no tea ma ɔka ma mekɔɛ no mehunu na mekɔfo a kyakya hyɛ yɛ no ɛnɛ mefra ntoma na manhyɛ kyakya wɔ a ana fɛ sɛ memfra ntoma koraa ɛna bia gye sɛ mɛhyɛ mahyɛ kyakya wɔ a mɛhyɛ kyɛre wate kyɛre ne kyɛ sɛ yɛ ne bɛn me ɛbɔm kotodwam ɛti wɔhyɛ kyɛre wate na medae sɛ mɛfra ntoma na makɔhyɛ half shoe ade akɔ no ɛnyɛ yɛ anaa me a menipa baako sika ni paa mɛka kyɛre bɛdwam yɛwie na meka kyɛre sɛ ɔpa sɛ ɛde asɛm sɛ bra ɛkɔkyam sɛ awo kani ba te sa wo woafra ntoma kontonkuri na ade chain kakraka se ato kom good a wosɛ ɛnyɛ papa ho dabtina waa wowuru sɛ kani ba bɛ ne fra kotoku de kyɛ tu kɔ wokyɛ kakraka na ne tu kom
0: sɛla sɛ woba mema wo nkra wokɔɛ woka ɛne waka
3: afɛne ɔhɛ manim ɛti ɛkɔ akyerɛ ɔno a na ɔkɔ yi na ɔde hyɛ ne botom ɛti wɔ sɛ kɔkyɛ pani bi no sɛ woide n ɛna ana tuufo mu a woyɛ de na woyɛ no wosɛ na ɛno sɛ na wodua na mpanifo no obiahwɛ wo ɛti yɛwieyɛ no akyi no ɔfrɛ me anane sɛ ɔkyɛ me 2000 Ghana cedis
0: sɛ ɔboa no
3: yes ɔsɛ adeɛ a meka kyerɛ no no ɛso ɔyɛ sikani a amafoɔ ne ne kɔ ne ba
0: wo ɔmo
3: nka nkyerɛ ne sɛ ane wɔafra kontukuro ne kyɛi ɛbɛka sɛ atoo kom
5: bɛn no no ɔmo suru sɛ ɔm kɔkaa
0: ɔma no aduane kora bɛbɔ mo
3: wogya seɛ ɛti wodi ate a ɛnipa bu a
0: wogyaagyama nso sɛ wota kɔ ayia kɛseɛ ase
3: ntwamwaw
0: sɛ sikani bi asɛm yɛkase no asanyɛ fɛ
3: ɔne
0: nkroma te kɛseɛ ɔwɔ ok ɔsɛ abrabɔ de agye so ana agye so
3: ɛka
0: sikani pagya ne sɛ mmienu sɛ ne yɛbɔgye ne so ɔnsa ayɛ so kaɛbɔgye ne so
3: sɛ nemane fa ɔmpaa sa
0: ɔnsa
3: menempane bi sa ɔnom a sɛ ɔnsa koraa da
0: ɛso ɔsi dwoma
3: ne ɔmasama noanekaɛ sɛ na bi kɔ sɛ ɛnɛ wokɔ soro bafo wobɛsa wobɛsa ɔsɛ a ɛtumi ano mema kuro no nyina twaɛ no kɔbu sa nwuma no sɛ ɔsɔre mra na msɛ mik sɔre mra
0: ɔmo abɛsa ama no
3: asɛ wɔ sɛ wɔtokɔ ne nku ɔtiko ne
0: pafoma
3: sɛsa ɛbayɛ ɛti saa de na meka kyerɛ papa no ɔhɔ no mu yɛkɔ yɛwie no ɔfrɛ me na ɔma m 2000 Ghana cedis ade nti sɛ wo sɛ ana menama mekɔ bɛ nyina nkyɛ da mekɔ monkɔ asafoɔ menam nanam monka kyɛm sɛ saa deɛ wei sɛ yɛnyɛ no ɛfa mfra yi na mefra ntoma tuntum mafɛ makɔfrɛ ayi ntoma tuntum a mafrɛ ɛsɛ na mode na mede kyinka

0: watu anana mo ekwa nsia di ukra no e yade ase ono abusia wobo no wobokra di wiram ewo eye dompete wo mo eye ahintie ho no mo ye de shikonko no enti wo muni mo bibia wo muni mo hwe enti niema ewo ho no enye se di abutua bi ma prenti aso wo ye bibi na so abusia ni ena nei wo mo kwashana ni munyam ewo achie ye ye se wo muni mo hwe na mmom ayebi pa bi omu ni mo mutirifo ene adwempa eta ya kira wo mu dia kwako tusa anamo no
1: ayi wanu de ne wom
0: ayi wana esi wono so be we ni hia ensu bi tem
1: ensu green
0: ane ensu ni green ene gu ayi wanu echi enna so e wodon fepe amu nkura bia anasa mu ntie na ebemu ye bi sedita no na people wo to chem chefa na jefa wo che chere bo ase don fete ayade a sa wo take ya ni sam no emrantia na wo mu obreku no bebre na en to prota no mu to ko don fete wo mu fete prota don fete e di don fete na ka ko ye hot cake aya wo wo mo don fete a ene nkran e di ade dade da so no nyina di ewo eye don fete na jamakira se uru mu a ye kire mu ase ebre bi kura no enkwada bi bi kura wuye e ma sa bie ho na ye ko tie sa enkwada no ade ko tie no mu otu e wo don peta mu nsie ye bo mo yi enkwada ni nyina de omoko omoko na mere huru ne da ho o mo de enkwada no ko enti sa mbre yi no we na si no e na ama mabu na wo don fete bo mu suro e na mo kire mu ase afedie wo mo di omo aso to fam no mo afi wo mo ni na ni pa mo ba so no e bia wo no se sie ye ho no mo be bisa no na wanya ntem papa bi e de be mo omo no wo ma kire ni se am a se bi musuo na e ko so e wo sie ho no ye mpene so e wo breku mpuru bi amu e di sa bre yi ayi wa ni tuo e ni e ma gu a ni e ma so kura na aka na ti so no bi bia wo ha but amare mo tie mu se enura ah, you know, anything we are living in a country, you know, yesterday and in some also, drinks are hot, you know, also, and yet in a country, you know, we can go, and yet in, you know, we must watch and never know, and the effort, and the effort na kano, and the dust which don't deserve it here.
1: Now, London, London,
0: Omo Bufini Jere Jere Eba, no, Pierce Ro, Omo Pino So,
1: London. Unni ma dia ma fa fi asem a wo kan mu sen ka me wo newsroom na metre story a eka menya storyline pa se juju ma targeted female tomb what say e ye man ko na so so no mo yesa de no
0: ane
1: e no so so e ho komo ti sey
0: e ho no ye bo mo dia ane e ye don pete hene a wo no ye di kuro na na kuchi ye bo a na wo breko a ye ko na na men ko ma dia e da mitrim e kirese wo wu se ye ka se yem pre e domu a ye de ma e ne pre domu e ni ntia ye de ma ti asore e ma pre ya ne gu asore e nti se odi wo ba e ye bi bi a e do mom ne ti bi ko na be ma dia ye ni mu se ja ye ni ye de che e nti ni e ko no ni e si si no e nya ne se bi ku ma bi bi e be si bi a no ba ko no na ye be ma e yo ba se ni e wo ka na no na kumpa eto ya chiri no yen sanko kumoji mo mo ponti no kwa shebe shia na namo ewa ahimfie na yebi mkomo
1: ya se mpapa miyami ba odro odro kwa odro se kwa ati mimo wajo kone oyire oba koko nyamiye mimo wajo lande
0: kutana shira
1: ya shemba nisuye mami
0: mefe nisuye pa
1: shenu suse wa uba umefe nisuma kongo doshu
0: oh daddy
1: ene bye bye
0: abia ebe che fridge nyankopon nya do mo
1: tina
0: ye ba chomu sira fm
1: ye ba je dudu
0: ame
1: ebe
0: che fridge
1: ame ye ba je
0: dudu ko ti dan e de ti amango soro
1: ai gamano
0: ame
1: ga o chere be ho juma ne ne na kasa ye no no mu be kasa
0: mate
1: okay
0: me da
1: mo abuja fo ya ko brekum don fetaba ufri ayi kasa pumwa na ko don fete na eho na kwa ma me koto fufu 7.2 aye me ya be pemene aye me ya be pemene pa okay ye ba fie na ya ba bidin komo na ye be ko na na alaji won so so aba na ye ni na alaji din komo wi na fei ya ba fie na ba bidi enkomo nana majo okay nana ma ye de twitiri asen twa nana na so bia wose uti pao ana ododom tutu ana bibisa wose yo ya eye kuja procode eye kuja farmers ana odwuma eye pa drowe unya yusua 3 minutes pe na wa ye okay na ohunimu na sisie ohunimu na esonsuo mesere wada mansan kabi na emwao kuja chako toothpaste wose sere fe wose so wose a proper na ye di nkomo ontimi ni bia ontimi nsere bia ye ne mando so ofie o re bra facebook gra ba ya de ne mando so papa e no so e chako toothpaste no anabe bo awo afi kujak regular fluoride toothpaste so so be ma se head na ye nam e na o se femfem o pan so e kujak p kujak f sensitive toothpaste e na kujak p kujak f mouthwash o de ho no mu ano ano no wade ho kra kujak fa manya e ne manya na wo kan shi daglin en kan e na central market bo de ho so so enye na e no so be fresh 0244 559 597 and 0244 481 341 diako bomod na diako ma me wate na udidi wi adidi form ka ho ukoda men na na onye obi ada mochire ona yare mpa so ya dwuma na diako be pusu pa amoti me satisfy wo yire bomod na so banum diako ansa na wura dem num diako ansa na tendi dipro ho na ukoda mo a o me mayo no noa ni piba Enwa so be fresh 0597 578 800 and 0244 606 498 Yakwa man so na fene na na alaji ekwa kudi nkomo ahwede e ewo we nu mochi na na majo
2: ndu so na pomo
1: me ho ye na empanifo ho ye
2: obo ade na dawo ma obi a
1: ye te won ka na che
2: na kwasem ma kodi akwa se
1: o se se akwa kwa ye nema ohwitim ni munu no Chechere niyame kugu huiti minimu. Okay. Wada uroma. Sese diye esiye niyame bia eko sono. Mekula anam kase bia busu yafono na. Omu anya niyame bia mne busu fie. Ubiya bechomu niyamana msu uinu su tiasi enope. Yemfandi entuane siye. Sene ntesa. Na ukwe siye honzwa. Ema nkwa nasuno muye sani yamano. Ema nkwa. Eho ne baba beji die ekyere na mum se obi bekwakwa yesa ne ma no efie nuani aye die nyina bi osum no aye ba botoma na ode akoh na wo ma sa dware wo nanachi sa na kro no mu yesa de no zo no wo ma dware ekyere de niam bi aye hom niam bi agugu ho no mu ade na ewo mu se ye hunu bibi sa ekyere de yi
2: no no da nam chatin fu nyina also be the near Maddy say at the Quamusia. Tiny panel. A mood do one tie or more, yes, scammers. Any or more, a soft one gets one afternoon here to me. A mood do one tiny and or more. Na the entire or more, yes, I want to see a woman with ceremony say. Or more call on a moon. The more chimney or more panel. Iron and ten. And then you toss on you, O beer, a beer. What would dear you? Nasa sunny dinner cheap. O beans to meet Chirana Quantress could very serious. Because a ma. Oh, yes, I quantum woman, Nano Sunina, yes, sir. Matoto Niema drinks, biscuits, no dear Cogua, not assay. As will be a baby. sɛne no panini kyerɛ mu no na nipa no sa pɛn abaya kɔ dware ɛwɔ asiriɛ nti ɔmo nso suiɛ no ɔmo dadwene nyinaa ne sɛ anamo ɔmbɛtu a ɛbi a wakɔdi awu bi wakɔyɛ nyammerɛsɛm bi nti wɔkɔɔ sa bi ɔmo a ɔmo tumi ne mfiriɛ man Ghana wei mu no ɔmo yɛ hɔhoɔ no ɔkɔɔ mo hɔ adeɛ ɔmo kyerɛ paa no no ɛyɛ sɛ kɔdware asieɛ kɔyɛ akwankyerɛ wei wɔ asieɛ yɛyɛ bibire mu anaa yɛman Ghana wei mu nso no yɛbo sonsom anaa ɛna nanom som nyinaa yɛakyiwadeɛ paa ne sɛ bɛkɔ akɔdware wɔ amusieɛ abɔ ɔho adagya wɔ hɔ ɛyɛ akyiwadeɛ wotumi fa ɔhaw wotumi fa amanneɛ wotumi fa kɔdanda wotumi fa sonsom a wareɛ nyinaa firi hɔ wotumi fa owuo nso firi hɔ na obu hɔ nom a wɔyɛ biribi a wɔnye no sɛ papa ne bɛba sɛ bɔne ne bɛba ne deɛ ne sɛ yɛnya ama no akwankyerɛ sɛ woyɛ sie a wobɛdi yie anaasɛ bɔne a wokɔdiiɛ no a nnipa no masaman di w'akyi no kɔdware wɔ amusieɛ na saa sasa no firi so no deɛ ɛno aa na ɔde ne ho yɛ den ɛwura mu so ahu nti mpanimfoɔ no de ɔmo no asi fam na ɔmo kankye ne yie sɛne na ɔmoka kata so no a megye di sɛ nnipa kɔ ɔyɛɛ saa no ne to bɛpie saa ne teɛ
1: okay na sɛ yɛkyerɛ wo biribi sɛ kɔyɛ a na woyɛ hɔhoɔ a wobɛtumi akɔyɛ no obi asie sei a ɛkyerɛ no biribia ntumi hante wɔ
2: meda ase ɔbɛtumi akɔyɛ firi sɛ yɛde akwankyerɛ na ama no
1: okay
2: ɔno w'ani wo dadwene sɛ biribi bɛto no anaasɛ biribia nto no ɛte sɛ wo ne ɔsunsumni nam na wonya gyidie wɔ ne mu nea ɔbɛka bia wobɛyɛ a na ɔhaw bi to wo so na wode akɔ sunsumni bi hɔ sɛ ɔhaw wei te me so akwankyerɛ bi ɔde ma obiaa no wobɛyɛ nna wei no ɔmo nsusu mfa ɔmo ani nkɔ sɛ yɛbɔnte so nyi nko a ɛbɛtumi aba sɛ ɔmo ɔmo awu no ɛbi wɔ nom a wo sɛ maame baako no ne mfi ɔmo so bɛyɛ 8 years ana 84 years ɛbɛtumi aba sɛ ne wɔwɔ biribi agyapadeɛ bi biribi kora wɔ hɔ a abusuafoɔ no bi kora tumi fa na nnipa no a ɔwu no ebia na ɔyɛ sɛ baakye ne wu a abusua mfa na momfa nyɛ fie yie na baako fo afa ata n'ani ase nti ɛkɔba no saa na saman no anaasɛ sasa bi di n'akyi a ɔmotumi kyerɛ no akwankyerɛ sɛ ɔnkɔyɛ
1: ɛfa
2: ɔmodadwene nto so sɛ ɛyɛ scammers sɛnea meka no ka wei deɛ scammers na ɛdi saa adwuma no afei bi obi nso obi agyapadeɛ a ɔno akɔfa na nnipa no afiri mu na ne saman adi w'akyi nso no wotumi kɔyɛ saa akwankyerɛ wei bi
1: okay na me bo dia wo kan no ba bia me ya jo ano asi ya na se me ya te wase ne se enipa mienu a e ma no mo koye wo mu enna no so sa ne ma ne nyina no obi atwa mu 60 years dia ne dia wo fo kra ya 64 years
2: okay
1: e so mo ye man panifo mo ofia ye betim dia japade agya wo mo
2: ta na te
1: ei wo dia wura chiri pa o
2: ai ti se abusuafo ni bi betim aba se oba kra betim ya aje oba japade akodi no ho betumi akɔyɛ saa deɛ no because ɛyɛ scammers a atam sɛ ana nyɛ easy sɛ ɛma nko a na ɔmbɛyɛ ɛna wei nso ɛyɛ maa
1: wode ma nko a
2: ɛmaa no nso sɛ wotie papa no nkyerɛ mu a kanea ɛne sɛ ɔmakɔyɛ sɛ abusuafoɔ abusua nna so ana ɔmakɔyɛ saa nyammerɛsɛm no nti ɛbɛtumi aba sɛ abusua gyapadeɛ bɛkɔdi obi hɔ nti nnipa no ɔmo ɔmo wuiɛ no
1: ɔkata kyire
2: and yes ɔmo kata akyire sɛne ɛbɛyɛ a ɔmo to mpie anaasɛ sabɔne bi ntumi di ɔmakyi ma ɔmo to
1: anaasɛ abusua kora ahyia a mopagya sɛ no anaasɛ ayɛ basaa
2: yes na agye agu nti yɛne a ɛyɛ sunsum dwuma no ɛdu baabi a meka sɛ sɛ wowo kyerɛ obi akwankyerɛ a kyerɛ no neɛ mfa sansunsuansobɔne mmerɛ no waami ne abusua no a ɛmebɔ mpayɛ ne serɛ nananom no nsamanfoɔ wie a neɛ wawu no ɔmode nnoɔma si ne nna so no wobɛhyɛ ase abobɔ fie wɔ abusua no nyinaa din wɔ hɔ sɛ obi a ne ho wɔm bibia no saman no ɛma ne to nda adi
1: na sɛ wowakɔ sɛ obi akwankyerɛ no no o
2: daabi sɛ adeɛ baako ne sɛ sɛ kɔba ne sɛ ɛbi a nnipa no a wawuo no wɔde agyapadeagya abusua ana kwabenani bi bi akɔfa atae n'ani ase ana wɔmpɛ sɛ kaefoɔ nyi a sɛ ne ɛbɛyɛ a animguaseɛ bɛtu nnipa no a ne to bɛda adi ti ɔwo sɛ ne ɛbɛyɛ abusua no nso bɛfa no ntoma paatua saa deɛ wei ɔbɛtumi obi bɛtumi ayɛ saa deɛ wei de ɔhaw ne ama nneɛma abusua no a ɔmɔde hyɛ no afiri mu no tɔ sɛ ɔmɔde ɔmo na asi fam nana mo bi ɔ sɛ ɔmo tu no mede wɔnyɛ dwan twa ɛnyɛ akokɔ twa sɛ ɔmo de tɔfe ne nneɛma nneɛma akɔgu ɔnom a mo nso mopɛ sɛ nnipa no wu a mo nso mode ɛne yɛ sɛka abɔ ha ɛne mo hyenapo ne mo kɔsua moto kɔsua bɛ nso boro nna no so a nnipa no a ɔwu no mpo sɛ na ɔmakyekyere ne saman a nsamanfo a ɔmoɔ no bɛkɔ akoko saa ntɔkwa no
1: Nana enema ye hunu no eye empatade anase eye chiwade a ye de kan nipa kro no emudia he ne nipa na gina so akoye we nyina wose yo
2: mokwasam ni se min hwe sunsun mu no die min tumi nkyere omu fi se sunsun sam no eni kwa zo twa entro to obi so so ho ebetumi aba se wo fom ye no omachese wonto sa nie ma we nko pata no na bibia nye oke ma na brabo na bibia nye peye na wonnim ne wasa ye ne nana si wo ebetume bata baasa no wachechire bibi kura se nana nana nche mu a wo bi enhu e no ti ehu ni omodi omani ehu no na ni omunka omani ehu ye enka bere fo ba chichire kredo fo ba kansi ni nyina ne yade omunhu ye wende betume ba fe mpatade se ne wo ka no ɔmo pata nsamanfoɔ no sɛ ne ɔde agyapadeɛ gyaa no sɛ ne ɔso ɔde yɛ no wanfa anya bi ɔno nso afa ne ne manko ɛdeyɛ ɛno wɔ hɔ ɛna ɛbɛtumi nso aba sɛ anamo yɛ ɔmo tu yi sɛ wantu ne saa a amfa ankɔ amusie hɔ ama nsamanfoɔ no ammoa no a ɔhaw nso wɔ akyire ba ɛbɛtumi bɛ sɛ nnipa korɔkorɔ da anadwo a wɔnna wo ɔwɔ sɛ wɔkɔ gyare wɔ nna no so ɔde taami awu ne susumasam ɔkɔgyare ne dubena bi
1: kɔgyan wo sɛ den
2: yes ne kɔgyan nyinaa soho nti wei ɛyɛ mpatade a ana sɛsa bi andi w'akyi a menyi ni sɛ nkɔbɔkɔ akɔdware wɔ mesieɛ nti sɛsa bi di nnipa korɔ no akyi soho nti abusua no nto ɔmɔ bo na ɔmompɛ ɔdehunu ne bi no mu hwehwɛ mu no mu ntu anamɔ no yie na ma ɔgyidie sɛ onia korɔ ne to bɛpie
1: wodare to no a na apɛ sɛ pie
2: yɛasante mmra
1: ne to no a na apɛ sɛ pie
2: ne to no a na mpɛ sɛ pie ɔma yɛ saa deɛ wei a ɛberɛ bi kuro bi wɔ ɔboa se hɔ nom a ɛfrɛ wɔ kɔkɔnten kɔkɔnten mu sieyɛ mekɔtee sɔfoɔ small boy bi a na ɔba ɔfoforɔ a wɔbɛte asɔre ɛwɔ amusieɛ hɔ a ɔno no wɔde kosua atotoro ade akɔsisa musieɛ sɛ obi kɔɔto asɛm nti na nyame akasa kyerɛ ne sɛ ɔnkɔyɛ ne tee no so woma ne to pie ma ne nguaseɛ n'anim gu ase ama mo yi ne tu kɔkɔnten sɛ kɔkɔntenfoɔ tie me a ɔmo nim saa asɛm wei so ahu nti saa deɛ wei no ɛbɛtumi aba sɛ ɛyɛ obi a ɔpɛ mmoa ɛbɛtumi nso aba sɛ kasa bi di n'akyi ɛbɛtumi nso aba sɛ owufoɔ no agyapade akɔdi obi hɔ a wafa a
1: ɔmpɛ sɛ ɛtoɔ bɛteɛ
2: saa na ɛteɛ
1: meda se adwumerɛ wɔma yɛsua deɛ bebree fi sɛ wei obi wɔ ho a na wɔhunu no kɛkɛ bu no anikyi nanso sɛ wɔasekyerɛ wɔma yɛhunu nneɛma ni so paa adwumerɛ yi nti wokɔhunu a ɛmfa ne traa wobi a wobɛhunu so na ɔde praeɛ tiatia kɔpra to agu ɔse ma sɛe no sɛ adwuma wɔ ho paa nyɛ adwuma ketewa saa
2: ɔpraeɛ tiatia koraa deɛ dodoɔ no ani nkyɛ wokɔhu aduo na ɔde praeɛ praa no ano no ɛnyɛ nokorɛ ɛnyɛ nokorɛ yɛwɔ aduro bi wɔ koraa no a yɛde fie praeɛ tiatia ɛka ho deyɛ nti wode praeɛ tiatia kɔpra a wonyɛ awe sɛ nnipa no yɛ targetewo sɛ wɔbɛpira wo a praa no na wɔbɛpira wo ɔhu sɛ wohyɛ kɔ animu a na ayowa mo no si hɔ
1: asɛ nsuo gum
2: wate aseɛ nti ne nyinaa yɛ kwankyerɛ bɔne a nnipa no wɔyɛ no wɔ musieɛ hɔ
1: ɛde aka nkɔfoɔ biara no atom
2: wati asye ok ebe kanko fobia nwa tu ebe achichiri ni pebia benna msobo wa moto nye den enda edi
3: ok so,
2: nti omumu omeni na ho tibibi ame kase ye maya wakwa me yesie ye fu too much because nansi ya sofia na nanomu kama mwa hui omado asye ni iname mwa kama una mwana joko mbe uuse uona ukono
3: mhm
2: so sana asye osye ye omumu tomu ye nipao niye nuwamu netifio ana bibi nti oma kwedi ho dakye nyina beto omo titwase ye tasie se ye ntie ye ase ye omo nta anno a hotumi funu ana omo ye sa nyamra sem we ron
1: okay na ase se ho na akwohye no baba daben ana oti okoko
2: oba de di adombo adom so a kwasia da meba besom efia da mesom me sase e do e bro
1: a wudi abu
2: do per time ni ni e beans ni mo ne nkate ni mo
1: Ah, sabre ye dua bro
2: ah sabre ye dua bro e pebre bro
1: a pese bro
2: e pebre bro
1: ah pese bro
2: aha ti awon ye dua ni two times a year
1: ah okay
2: e ye su tebre bro ni e pebre bro
1: ah okay okay ti fi ada benya ba ho
2: ti ada de me ba ba sum
1: okay
2: yate ata kwasi ada so me sum
1: Ewo, are you virgin gas wana?
2: Sofia virgin gas wana.
1: Oh, nese mbe fefa wana ma hu kwanu. Mefa huko fa nyanchi ni ase. Eko siya kurupon.
2: Debi, ni atiyane se, ufa abepo janshe. Ka udu abepo janshe, usu ukwe Sofia. Usi ya Sofia se, kina uhunu virgin gas wumpa. Nwa frame number.
1: Okay.
2: A 0240. 27. 16. 11.
1: Okay.
2: 0240.
1: 27
2: 16
1: 11
2: okay yo and your baba you ba usimche jamaa sona kwa sibu afu munyina
1: obi aje uso okay abu jamaa fa pom din hian tie kwa pom din heba na ye ni nkomo sisi omo so fo like so ja like kwa no aso ba bi omo wono o mane se de wo so ja fo no ho no a no asa fa usani fa so sharp bisa fita fo bi wo ano ho no a ana pom din heba omo she na ehɔ kɔnya yira kwan wo betra filling station bi ɛwɔ nsabonkum wo tae no ano bu kev na wo wura kwan no ɛfa sojafo ne hɔ no a hɔ a ɛna wo fa ɛnkwakyiri ɛntrafitafo ne nkwakyiri wo akɔtɔ pom de heba wo hɔ ɔmo yɛ adwuma kama bɛma madwo
3: ya medishɛ
1: wo yɛ de
3: ɛwrade adom
1: oh ofun na mo bi o me ba sɛ ne ya ɛwɔ ni kapa wo
3: pa
1: oh no Se a seda o menfa numero na koyefa. Nka menyi we. Se me chwa die.
3: No kre.
1: Fo ni da o menfa nya hwe.
3: Tudie ya tofro.
1: Ka me de no chwa na majudie hisu bi.
3: E be tofro dia ba.
1: E bati.
3: Apom di no ho bi dia be ka.
1: Ah, apom di o ho sika be ba. Nampa. Pa. Apom di heba wo form number ni mam sisi a na obi an konko hwe ne ho ya de. E ye 0550 678031. 0550 678031 and 0551 098961 0551 098961 na mokonko sam ho yade kwampa so okay be man what say o wasem ka kire yen eja kwa ba
3: yeah
1: apom dey to say
3: boko
1: ene me koso wa wa wa wa
3: come
1: yo and yeah ya tiye fonsu iti yo na ni mutumi ya debuwa ya miye biti matransi ya nini mkuma nyumri
3: mede nchi asro nkuye pa efreye apo mden heba center edibre ubibia na sede ya dende nina doktor ya na mekane se se ye chaye ni kwa sheye kwa ye britu umwa sede oba diye sifabu umya obo hama na diye bia wuni di ne diye bia wuni sibreno sana sa oba apo mden heba center ya uri bia udibetua na mwa udibaba ya hono mno ewo eye dubra ana ahabani bi aye diye disa ya uriye It is obitie me na se oba e apom den herbal center ya rebie woni pedium ne ye wo enoma anase edura ye de kasa ya ren emede eko it obitie me sesie o se ne de no eye eni o de akọ doctor bi ho na se o se cartwright e wo nani so omra oba meboa no mmene duro amna nom so obitie me o teni ye pa se utiem na se odie na e cataract odie akọ doctor ho physician ho odie di e doctors for ho akoniaba na se cataract ete ewani so na wako na entimi nkwa oba e apomden herbal center yewo soldiers for kwan so opposite assemblies of god tin ye so for lie soldiers for kwan so opposite assemblies of god so the two anamon eba e apomden herbal center yebeboaw yebemmo duro amwanom enam sei so ema cartwright a eye etebiara edefru ne pedue eye yenua ne ahodo aye di ena eno eboboa no ema denden nyina no efi a ewo yenua ne mu no anasa starch na ewo yenua ne mu no eno ena eboboa no ema ebekata yen eyeball no so ne sent bose na adane adefita bose na adane cartwright eti eba ne se ya so hwade a bose ne wani so aye se ebo eti dani den na wo de ya wo se ebo wani so eti bose ade chinse ya na se obi esore ekwa ne nyuma so no onkwa wuti nyede enko bi adentia se upie se abonte bose ne wani so aye bo ne wani so aye tum untimi nko untimi ma so bi tie me na se ne den etsa on pentem nyentem na ofomre momre so no mra eye apomden herbal center oba doctor medemre bebomre so ne mahwew ne mamu odru amwanom tie ne pa medro menfa manfa nwoni so me se oba eye apomden obanuma guyem
1: okay
3: so oba eye apomden herbal center na se oba na odi adru aye de guye ne so eba
1: meje atwatwa
3: meje na me gu dasbe mu etisa meje edugu dasbe mu sana na mamu odru amwanom na bohuro wani ntinum na enam se so ama ebe biebie wani ntin no na eye cataract a eye tabie wani so ni nyina de atime fu
1: ho amo
3: ebe pone pone ti se de se
1: be enka no
3: mo ebe ye fro no se de enka no se menka no se pompo ebu obi a na se adwo no
1: efiri mu a
3: na se adwo no pone kakra kasa ni nyina be de ebe ye fro no eto bi time a onje number osisi a nombre aye apomden herbal center a ye wo soldiers for kwan so opposite assemblies of god ye wo so for lie soldiers for kwan so opposite assemblies of god number osisi a 0551 0589 89 61 0551 0559 89 61 and 0550 0550 67 67 80 80 31 31 Yeah, was soldiers for crown so opposite assemblies of God. It is Saudian air cartwright a yet no kwa and kwa odebra oba mabwa mamu dro amwanom ama cartwright be wani so ni natimi akọ e de amount obitie me ose doctor me patcho median enya cartwright nemo median air glaucoma teni pa so de na glaucoma eye kro ahodo e na abom poa ade ababetar wani no so ti dan dan na bose no wani ayeko bese na opusa wani na koko edin ho ade ajim eti so bitem na se ne den e glaucoma omra oba mabua no mem na duro amua no bose bacteria ahodo a dan dan nyina no omu awi yani no so e basa yen abonom omu wi so e basa the rate atwese wo so hu ade no na aye very low eti anti utie me papa utie me so a utie me se obi tie me a on pentenyentem no on pick number wo se nyambo kyena doctor metrase obi obebe bia me de mrebobo mreso no mahwe oni pakro na gako me bia ewu ani so ne nyina no mamu odu amonom ama ne nyina ko e de ama gina bo sisi a 0551 0559 89 89 61 0551 0559 89 89 61 61 It's a glaucoma pana atreti e kru ahodo abua ni so obose no wani ayeko obepusa wani sa obose den den nyina ude te se unama ude ka handkerchief na de de ude ashe obotu itubose na ude etwi wani na se adia ensuo edi efru wani na se de e ba adentia e glaucoma ateki place e wani ni so ntia it's obi tie me na se ne de no e glaucoma omra oba mabua no mem na duro amna no na canetanis ni ye se your soldiers for kwan so so for like opposite assemblies of god bebia ofri ba se ebia ofri eye bebia ofri bebia sunya bebia
1: na se ofri bantima ha na
3: ebro bantima bebia wo de osi obesi so for like unya duro so for like se kimbusa se wo ko soldiers for kwan so opposite assemblies of god uduro no ma mabua mem duro amwa no na ade akrampo eye ni kan se se unya duro no ma akra ketekete kra ubusa na obanso nsa
1: adwa
3: ba eye yakacha na se ohono ye ni soldiers for na ene de eho etuduro no ma soldiers for no de hia se babisa se wo ko eye apomden herbal center omu a omute eye ani no oba yebeboa yebemo duro na kane wu se the whole Ghana the whole Kumasi ba pia me ana mewo eye ani aduro eti se wutie me na se obi aba beka che se owo ani aduro me pacho jai na bra se u de aduro kwako guo ni su jai na bra ukwako yoni operation jai na bra e cataract ana se glaucoma kwa dia oba mabuo mmo duro amonom ama ni nyina timi akọ e de ma gina boy eye 0551 0 9 0 9 8 9 8 9 6 1 0 5 5 1 0 5 5 1 0 5 5 1 0 9 8 9 8 9 6 1 6 1
1: Yo
3: so for life soldiers for council opposite assemblies of God TNTN ye Yo so for life soldiers for council opposite assemblies of God number here 0551 0 5 5 1 0 9 0 9 8 9 8 9 6 1 6 1
1: Ye delivery baby wo bia e bia so untimi ma onayo ya untimi ma walok untimi ma ye betimi de aduro no abre baby bia na wo bia se bia wo amono ne na se utie ni ye betimi de aduro no akwakoma ne na ba be kaunsa eti so utie mi a de hia se obeti number no na wo save number ni ye na doctor me fe studio ha na se me kwa ofre mi a me de mra bebo mra so na mno wakasa na se de wo yare ni sifatie bia na ye be mo ho aduro se de wani no asi afa atie bia na ye be mo ho aduro no anom amani nyina de akọ e de ma number ni ye 0551 0 5 5 1 0 9 0 9 8 9 8 9 6 1 6 1 Obo mwasini dien ay eye pressure ten ye pa eye pressure ya de sebu ni so woni ne de ehu ye pa obo se basa so hwa de obo se no woni no ekwa chichichichi obo so agye se obem board ase no otimi de atwere tie mi uwa abofura bi na se okko school na agye se wacha spectacles a oba me no beto nchia me spectacles me boom na me de good dance bi mu na ma na duro amana no amana ni na ne sent okko eye school a agye se wacha spectacles ase no otimi atwere ana ase no otimi akenkan no me mana du papa amana no ama eye pressure bi atimi afri ne ni so
3: okay
1: de ade akọ ade amana no eti se obi tem na se ne de eye eye pressure oba me bon me na duro amana no eye 0551 0 5 5 1 0 5 5 1 0 9 8 9 8 9 6 1 6 1 0 5 5 1 0 5 5 1 0 9 8 9 6 1 6 1 Amo aware so enika ene anigye ade abam jinambo se
3: 0551 0 5 5 1 0 9 0 9 8 9 8 9 6 1 6 1
1: Your soldiers for kwan so opposite assemblies of God doctor dem make dey twat on say enche no ogwa no aba Jesus Christo enche no aba satina wadwere boni bia otim biara gyai na fa ho bata Christo no no kwa ni wiase age nkwa ono obage nkwa ewura nyakopon shira makrao
4: amen apom de heba no no okoh so a ahoto ene ayaresa ebe ya odia sabi di mabiga fo ebre na asun so mo so tenase na yedi enkomo emom ya de asedane bi ene ma amuzupi heba mr amuzupi heba mr na so bi akọ na wakwa kwetete ade bi emfata na afi ni beme ohwa no de sashe ni butum ohwa no posaposa ne zepo ano a ye yade ena eha no eno nti esese utumi ekokope amuzupi eba mr ni bie na emwa no papa oba anom na bema anom na afi yade na eha mo nti ade abufu ni twotwo ni aba no na moyi na kwa na hoto aba kra eno ani se obefre 0247 776743 0247 776743 ono akase adwuma no e wotafo nhye so kontinu abeto no na afi chechere yade aka nyina mu so kire na untu ase ma wo Alaska Star Enterprise abusuafo adwuma wo ye ne de kure mu bi ni babia ti abrochi pharmacy adana mpemu asisi no mo ha mo honkra ne ma mfiri China ne babia ma eno ani se mo befre Alaska Star na mo ja bibia ma no marble sheet blank curtains any material curtains aroma diffuser bedspread different designs and sizes and afe eye inflatable sofa chair and ring light bedside lamps sofa cover niema wo do bay and opes di sisi demo no sa kwakra wo bra Alaska so ya begu kure mu se cha wo be papa ya empa ni nyina ne ho ena papa no ewo eno ane se obefre no afa 0256 330075 ena 0200 281080 baga jo se do anwumre se na wuko ifia eye jina ba bi eton sa no na de bomade abokro ba kakraka pa mi nsa na drive sa akodu vie ubeduro no na dwonso de wo kodwonso dware na koda ade ba che no oyey so refreshed ene nti unya fie du ngotwe a wonka ho sanso so ena na na ye bi ni kofu panyina wonfanya medni mapo osebra na o ha obia wonfanya asuo asuo kasa fanda obia ntumi na ne na semani na hoto so ba ntempa obia nko ho ma na semni bosome miensa da eya bosome ekopem bosome ni ntano nya resorts etu kwa ho aba ni no bi so kodi aseda na ekro bomade anso ba kwa santiago na saman ana ba frɛ no afa 0243 134 535. Asem papa ba kwa meka kire woni se ukuta phone na se come the one na wa na pe. Wo bra better no casino ni wo so no abetumi download app no keke no. Wo tetan ho akwa pebosia wo bi ho. Ah, na ti na mere jeda so bobosia wo adamfo ho. Wo bra ukuta ye smartphone ana iPhone. Download app na fa ho she vita tournament ni bu nya sika pa. Unya fie du ngotwe a wo nka ho. Edo ba na se se di nipa nyina so na paka mu no. Edo ne ye Valuvite Value Man. Afi Valuvite Osteo Life. Valuvite Platinum Plus. Valuvite Value Woman, Valuvite Omega 3 Fish Oil, Valuvite New Life, Valuvite Beauty Plus, Valuvite Atoflex Plus, and Valuvite Minocare. Wouldn't say a farmer trust phone room? Aha, no winning. And my boss watcher won't know, Copo Machi Quana to be papa. Between no yadding in Ashada, now be yet my pa. Son of them son who had said the abo mujamono cra, idea kodamu jabo penny, would be beers, a son, eticopen no yachi quai, our farmer trust in some. Afe Lumitras ah tonton beka o se uni sun kunim edro ne yadwuma ena baby vite drops ni syrup on sun kwada bia hia bi ena nirodogel opanyina te ona sori na otim ai adaya misisi bikotodwe aba uhia nirodogel ye wode ano hyehye ne ye wode ano emini wo ho afe bioglobin syrup ni capsule topa ye wom ne nisu wom bia boa ma o se nya muja back afe tazo 400 be yuyem nyina ena na 0561 088 666 and 0561 088 663. Edo na nam eyepa. It will be a MPB actually quite. Me will be na no me baba kuno is stubborn pa. PB command see why di on ham biem. Anya na gombi asimen kasi ngwencho se osisi na yo ya. Ana what is a wa watupa bu nye fenense nya kono. Etu kwa yere huwa, wasi wobe ome yehwe. Hei! Ekase nwe chile wabe ma, fakuro babu tutiu. Seba wobe ome yehwe. Ampa! Uju huwa chinyi suwa unko yehwe nsu ampa. Ade na unko pa gombi anu mwa. A gombi atupa yo, hoko numbi, na usisi rupeno, nenye koret. Emema anu mwa, ebuwa mwombe masu, itimijina chile, din din din din din. Bema bema pija koso, ni pija sintrasi. Mwa mudi ye pija na sintrasi nina. Ye fano erectile dysfunction enye papa sesia ne mu adwede so twetwema no eno achi susu kra no asini trase kra no wode kan no arum no afi ei ugun wani mase bomad na na kopa gombia bema afi wo ba so sisi ne yo ya ana ugunsa na wotea woni akono wo mpaso so hia gombia eyema mi nu nyina wo so tona sa anye wo afa kwaju sika period eno anzo befre ye doctor nkasa e wo 0244 946 525 0277 445 482 8 bɔhwɛ na tanse serewa nso ba fie ei no mbɛpɛ deɛ wɔ dɛn wɔ wo so na nka matena yɛ kofie so ɛso ne tanse serewa nom nyina timi ba kuma duosia timi ba sakasaka nom ɛne ntɛfrɛ mmoa bebree wohia sa so wode supre dɛm hɔ na ɛhɔ nwo fam saa nso so na sɛ woto adeɛ wɔ abɔntene mmoa ne ha wadwene a ɛyɛ kwal no ne hia paa momfrɛ 0246 864 798 anaa 0501 454462. Lazy light deodorant spray and body splash in ye. Be ma de osiesie ho ama ho nyehwam. Be ma bu osiesie no pa so ne ho bon gene pa. Ofa ho ana o yafe. Ei, na na sɛ ne pa bi da so ɛwɔ na no me call office bi pa na akwa bi a obehia me ei na de na be ma na tu acha tade de ho bon tunte ah enyenye wonyina na ema bu hu na ma ne o ema bre pa wonya kofa de na obeka na ote ho saa na ati no ohua saa na oba ne hwene nyina ati no onte kampan biem be ma wo ha mai krom ha o ah uhia luxlight ne ma ne buate ema ma de na storm run wild and I feel legend I feel my day obsession instant cash and I feel me di muzel ena obia bi okwa na damfo mi sey oba me demo a mi spray wo nsom me chero se mia wei me mfa san kan wei aha enya duro enya hwe but mi spray wo me ho me pese obi betene wo ho eti oba mia wei me mia me die no eti obi die no mia wei no ya friend temptation na odi no si ho menu ni kai eno ani se obefrem panimfo ye de ni o ma ya ba kruim e wo 0240152204 ena 0248315258 na wa wani beje pa correct okay emre no aben pa enche odifo ilajopu kwa lelinku ababi uram na odinyami asem eni adansi ya wasa sikesi ya suwa breye na unyama yedi ada eni humi bibirivi he eneme difu fwe wye na minti minsore na makao kababe famifu ewa sukwa dabi miwye na mebubaka siya de blog watumbu na makao na metuo ene mi hunu nyansa na womo de plastic chair bi esi nchai se wono yetena ejari nkunwa ni biso
5: okay.
4: Na meji boom na kwasi mi kotena plastic na me die ya say womo om to bi anima de kra ha me na me da hudi da kunwa ni twim se ya na adwo me form na betu me kadi em se me ko mi kwa mu ani ene ma hu choba
5: choba
4: ah ma go choba eh ka bloggers fonya
5: could
4: presenter dice
5: could you
4: at choba and then so my minister can over chill you because of poison me hey
5: so I never go
4: young boy
5: who
4: does that same way at you can you and yeah but I put sabre no go okay can
5: you come there
4: sabre olympus time
5: eh
4: olympus recorder
5: ewo
4: me simi de beba ewo na yet to me draw one chain ewo
5: edio
4: ya de battery shame kura yedwa
5: be yedwa
4: o en say oh
5: kasa rekum de but me dwe bibi nsu enye obi
4: no so se e pai mi nu se e ye ohoho obi na de koye na de ana se obi na afa bibi ofi na okoka mu nyina na otum nti o gina ba bi mi nu
5: me sumi from no me dwe ni se
4: san ko fona ko ka omum ri bi nana
5: san ye ma we na bi ai
4: na nyo ma de ho ye wahene na oko dware wo
5: Elijah ne ga ne ba na bo fro
4: ga hazi na mi suru sesa ta na mi ko sori pa o
5: de a japade ba e hene ne siji no o si u de
4: o man mo ready
5: for the baby na ba na bo fro no fetch de
4: oko jo mo kai
5: mi wura si mi wura si
4: a de me nye mra
5: go nya ho ku bi nji
4: si mo nya no fan so na
5: oko du no bi sa se na oko e hene o si u na mi ne bo fro se ah no mi se me ho no no de ko e ede na akoji yeno ni pane yare yeno nu akoji no so no so jere yare kwata ene dia ni bie se ska no che bian kama yibi so na akoji ni sika
4: keyi ya kwasi keyi ne kedwo so guso
5: ah dwo so guso ah na ma ko to preko nsu ehwe
4: ahwe guso na ka ya hata
5: na hata na wo
4: ska jo na blog nko awo
5: ko kunye izi o
4: mo ni ish
5: ka ni tupa bie kura ka e condition free to no kura no kana otu mi nuno ko
6: enta we ko ni she ni free to
5: ewurade
6: enta mkra pre my car
5: she nzo ne ho yira yira no ko
6: e ko se wi asisi ga ni di ori di amen
5: nyimu ene di anka mi yimu ori he mi di aye mi ene pa di akoku nka mi yi
4: ko ni mai
5: anka mi yi e bia ubi nsusu o te wi asu bia o te do ye na de ubu ho oda su believe se be kwa ho chire na me koma me na sukusugusu a
4: enima besisa
5: enima besisa ntubu ho a onse tetefo no kra ma mre mu tete no oba kuna fo kra ni tim nu aduane eduko si ni kuno na so ko tete no nananu wo eh bi se ni pe wo onuye
1: eno na me di adaye no
5: so ti
1: adaye ne kire se ye nananu ada 40 days o se ene de
5: mo bibidi ni ofufu aduane eda so fufu ni de akosi ayo ade bua yo
1: futo ye fufu aduane
5: ya no aduane ya na fufu ni de akosi
1: enana no so kane no kura no kosi kane no so obi wua nti ya ka so obi adane bonkum so na ye ntwa mpa ho nhia se de na yi ye ne to ho wo na nim si na odane bonkum so ni ano ane ko no aduane asi ho na mate ho pranwans na sa kopim se ba kosi no
5: ye nim se odidi ohun nti e bia na obi bi tweet bi tena se ana itiri chi obi ade se ah bibi bi nkoye
1: yes ka bi chire no ko chana de we
5: ta ne ma ne ma we ne ma ne we ne ma ne we fa ko ma me na so o kwa ka de o ko se wi bia wish bia ka fa go ma me na so enye obi a ne ko ko ye sa ne ma no bi court bia o ye sika bia na akwa chire bia ana bia
1: o de ka bia no atum
5: o ka bia no atum obi o ha ne believe no no onim ti ye obi o no ma every year bia so ti ase nko ade obo ko ma me na so o ti ase nko ara obo ko ma me na so minim obi a no yare o ko no ma me na so ko gunsa ka ne ha nyina che ba ma mu ko ye wachi dia ye ni o o yes ani ma ne ba fi anche yare na to firi ni so ko ono won sa believe no say yes ntinye sa kwankire ni nyina na eye tse bia obi edeko piska na okoko bia no atum eye obi so ejidi obi timi sidan ede na anu da na eyi kuro ya
1: on the fridge ko kira
5: kira ya the fridge akosi akosi wo
1: aso akonsiso aso tv bo ho
5: aso tv esi so then lights out bi na baba na ebe dum light dia
1: akwanse se kura wa sa ye power bank kura
5: mi the beer conditions because aduane so wo honom
1: nti wo to nsuo ni nyina
5: abofo nyema se fi ni jide ni sadi ma me ba ba yi bia no ma na jukom kom be de ni ma me
1: ba ba
5: nti ni ma me ba so no so be no nsuo because oba na nsuo ni fi a osi fi de ni ma me atum nsuo bia no obi kura ni ba bi da ni jide ni no se odo a wo ma ni ma me ene ni ema no aye no ana bio obi so ha said na na eka no wa ye ne niamme bi wa ye niamme bi di ne bonne bi
1: ti abusua no
5: ti abusua
1: ti e be fe meeting
5: yes on intubo ha wo de sa niamma no ko fo achawpa ko pa chaw se niamma o ye nyina no bi antwa yie mo so na nananom misremo e de ade esi ye no mo fa mbonne nchemi obi otimi kosere esiye enima pii na wo no mu enima ewo esiye no se nka nyame bie enima ye de ani hu se ya obi ne kan wo se asiye ho na mu no zan et se kru
1: nti nipa na wo
5: e nipa na wo
1: sunsun wo makoda ne honhom de hu
5: makoda ne honhom ye twa mu ye ko be nyina no omhu ba bu kra si
1: because ye ne ahwe ametu ofiri obi ameti
5: ka ho kra wo kotra obi anyo hwe
1: na bi ye opposite meso dia kwade sa ahimfo si opposite
5: nje ne odi onna nanu mpa ne tiwo no ye na jume ti ame me fere bi tra sa o
1: na se dum light na me jim from ma mi jina ni mu afere maka se eh asie ni ni o
5: ah omu bi eh omu bi fem bi obrekum na na bra ba ko fere no ti kosi me ba bo am ye me ni enye juma na wo mpata apokwa no so nti me ko no no na ko din ko na so master ni di nku ade anka mebo na ade ba ko penti
1: mo fa sie na pa
5: sie na me fa mu aba atwa mu nti kra
1: mo pa na wo ba fie
5: se me de ka me kuta ka kra me di twa ma me mpe enu nku anti ade a me mpe ye sie o
1: di ti fa kra me tu enu so ko na bi sa no me ni me pa na dwese no o se me fa sie na me ko akiri
5: akoda na so na unda mwese ya saa
1: edano kwa na umu dea chemi u
5: da mpwa minko
1: mese mpe mpe
5: mpe onu na minda mwese ye na meko na meba mintu mi enu nkwa nti kura mikaji maza debi debi debi enu nkwa nti kura mintu mi ni unye juma onu ese ye na enye mpi ne wohonu mu ye nananom na nnim enka ne tete kura no ne ma won tretre won san hwese
4: ya bele bele bele bele bele
5: udresse ya wa udru wa udfese
4: na why
5: you say why do do do ene de ze modie tie na modie abanti nye hu bi anim
4: se asie no anka se ne friend mirikisi ya yentimi ano
5: yentimi ne friend samampo oh ene ya ye no bluffing bluffing
4: enti se be for kwara mo pra ho nyina wo
5: uti ase wo de kotafo se wo be ko no obi obi
4: da da da da da
5: obi ati obi tisu didi obi kura de so na ofa ba ebinum ni maada wo so enna manfo na no
4: yeah da bi enua na ese pete ni sumo
5: yes obi tio obi yes ebinum kwose no
4: ma obi wo ese junction ho sa
5: kwano
4: ho no omoda ho
5: bedu na manfo de da so wada ati at nyesa na wo senke ba abuchi kura atabi
4: omo ma sheda sisi kura yen ko oba sa
5: obi ntumi nko oba sa sa
4: mocha green grass by encobas
5: yenko udrun kramofu ese ya
4: na se kramoni ye kwa kwesi kramoni ya yentia obi na so
5: ye nyina obi na so
4: dabi dabi dabi dabi udrun pa do be ko nyina so still
5: yesi hwe na obi untimi nyina obi amu so ana se enna na ye da o ugyina so enye ye yesi gyina nchan om de ani die ma
4: de wawu
5: de wawu because no te se wa ana ono wa firim tini undi right choko kugina ne so ugina no so but ne no ese ya to bibi ha twene ana ese ese ye kristosum na abaw se ni bie na abaw obi an suru funu ne obeko obi awukura na akura ketiketiketiketiketi
4: ugina no aso nsisi no
5: ese kono ma opre opre kugina akwa befunu ugina no
4: ya kasi empeja kro besombi
5: obesombi wa fi na ni fi se ugina ho hwe but ye ni ensu sansu bone e de breye no yenhu kane kro obi awu kura no court ye na oba kutia na e de nsu bi ni nyanya
4: ni
5: haba agum udu a wo bobi udi a wo horo nsa na ansa na wa ba fie ensu ni obi ku funu na esu funu ese e kon ho kokwa na zikuru mo ni furu de dama fo kon ho kunkuru kunkuru kunkuru kunkuru ba kura de omotam ni sia konkon ya ya ma ese ese se hokro no enye hunhun bio
4: okay
5: ni nyina aka ho na amazese yi sa na ema nema we nyina akoso enka ntete no bekọ na nka be hu bia adokodoko die bia bia bekọ bia snap bi obi dia kọ to bia ne ma me na so
4: ohwe agu ogu nsana wi
5: no ogya dia aka no ho no but nei no
4: ya ya mana tra so
5: bedu ya kọ hwe hwe enye enye
4: ma wo nyina asisi ho
5: ade na wo sey ye friend sey e beka sey to have ngwai
4: ai ai ai
5: the way you know
4: everyone
5: as a tease at ngwai ayo
4: and is you abunu amna
5: is you abunu na akafra ba ko e wo sey
4: as a KFC for cup we
5: sey oyilo
4: sey e wo
5: sey wo sey enwo en untimi na nipa no ye na najo ana
4: to na dwono mo ye
5: no mo kwa mo nsuo
4: akwa sunu se video na kwan da ho ayi bobo ya kwan amode kwa fu e da ho pe
5: o mo nsuo eye nura na ana e de no makoje nje omutimide yesa na ma no me ntiasie but enye
4: okay
5: enye yesie kana manfu twa sa na ma no so se nsuo nuru no tika no mdo kopi zo mo nkanche na ye mu de be bi
4: ah o se ewe no no
5: na si aka na munya
4: odo ho baji
5: na aka na munya ya so fo no to o mfuta munya adwama munya adwara o so ya kaka ka muti munya ya ye nyina de ho baji mo
4: yu kwasi anu ma wi no eye mienu mini mo bia onu no ku bi no kwa ye ne ma na kwankyere se ongo dwale wore na so anadwo
5: nipa na wono ku no
4: wono se no no wo obrew nwa kro na se
5: ozi oni mo bi
4: o ye efia na ye program we si wo kwa area ho no mo
5: because ozi oni mo bi ha wo ko
4: o sa na me kan
5: no oni mo bi a wo ko bi wa ko jiro bi na
4: to ye si wo be
5: na
4: be ka o sa isi
5: bi che be e wo na nka
4: na
5: ye nko chi no
4: onya ko no wu ye no wo ko dwale we dai e won na ne ye dai eso se be ye a ozi akọ no ntim ye dai en tata no
5: to chire ne samai
4: fine se bibi se kosto sie ya I said there was a wash akwanchire no kosi uko babi ya yewo de akwanchire de ma o se koye no enkwanta nine so enkwanta ni bia ba four junction yewo de ye kachi o se koye no kurutia yewo de ye kachi o se koye no insum yewo de ye kachi o se koye no bola so ene yewo de ye kachi o se koye no asie
6: eji wo die yi die esi ye no koye eye amamre no na die tie nie yenhwe se enna no kojina aso eye ade no senke abai wo bi anasa ba wo bi ababa wo bi anasa ba mu wo bi na enke badwe hu tutu na so die ba akokra wo 65 years ena ba akoso kra so wo 80 years going omunya ye mpenimfo mpenifo me me na me yi pictures ne beto eye